0: ƙasa da sa'o'i 24 bayan sanarwar bude kasuwannin dabbobi da gwamnatin jihar ta Bauchi ta bada umarnin rufe su. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: Tuban Allah yanzu kuma ga shirinmu na rayuwata.
2: Rayuwata.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirikarta, sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba, domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirikarta ba, to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da, ko da yake ba a taru an zama daya ba, ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi sirikar tata da cutar da danta, lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwata ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya haɗa mana wannan rahoto.
2: Rayuwata.
0: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure, sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da sirikarta tana nema zamowa a bar tarihi. Zainab, matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda, ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da sirikarta ta.
4: Ba duk abin da na mata bana burge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare. So amma duk wani abin da nake bata kallon shi komai nayi ba zan burge ta ba.
0: Ita ma mamar Sadiq, wata amarya da bata wuce shekara ɗaya da aure ba, ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirika ko kuma uwar mijinta, bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
5: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality, ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauke musu, amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a kona gaza ne kuya ne.
0: Abubakar Aliyu, wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa, ya baiwa magidanta wannan shawara.
6: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka, kai ka ringa sa ido wa ita matarka, kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su. Kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka, wannan ita ma ka bata hakkinta matsayin matarka.
0: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman, akwai mafita daga wannan matsala?
7: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne za ka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida, in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
0: A har kullum ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da sirikansu a gida guda, da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
2: RFI.
3: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya.
8: Gaskiya maganan kunya kan babu ita, saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye, ba dai ni din ba.

0: misali akwai yara yarinya mai suna nani ba za ta iya komanta a mommy na ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kike ya kike daga tsayen haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa
1: to irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa
0: to gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayen su duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kadan ita ma fa uwar miji ce to idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba
1: yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba misali kamar a ce micece shawararki ga surkai da kuma su mata musamman mata matasa
0: ku shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki abinda kika yi shi za a miki ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayen su nan fa suna da daraja wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
3: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zan tawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya
6: to gaskiya kamar yadda ka fadi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama nan mutunci tsakanin surkai a gida kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su ni ba sannan kuma a ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la Allah dan su yanzu ya fara kawo ƙarfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
1: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
6: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyaye Allah dai aiki ne koya aka auro ya haƙi ne akan ki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika bata girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
5: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai muna dakon ra'ayoyinku. Dukkan abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Buji, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam mu huta lafiya.
7: Tuma da Allah gaida Zainab da wannan shirin.
8: RFI.
7: Tuma da Allah yanzu kuma sai shirin muna.
9: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan mu wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A cikin shirin namu na yau zamu soma ne da labarin mutuwar jarumar Kannywood Wasila Ismail mai shekaru 46. Rahotannin mutuwar ya fito ne daga tsohon mijinta Al-Amin Chiroma bayan fama da doguwar jinya. Margayyar ta fara fitowa a fina-finai ne a shekarar 1998 cikin fim mai suna Jinin Masoya. ‘Yan uwa da abokan aiki har ma da abokan arziki na ta jajanta lamarin tare da fatan Allah ya gafarta mata ya kai rahama kabarinta. Haka zalika jaridar Aminiya Trust ta rawaito labarin mutuwar mataimakin shugaban nazarin aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Musa Labaran. Allah ya gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.

0: karhe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Yan bindiga sun kutsa kai masarautar Yashikira ta jihar Kwara a Najeriya da sanyi safiyar wannan Litinin, inda suka kwashe iyan lambar sarakin tare da banka wani bangare na fadar tasa wuta. Yau ake bikin ranar Afrika, kuma ana duba batutuwa na cigaba ko kuma baya da nahiyar ta samu. Kafar yaɗa labarai RFI ta saka yaran Armenia a jerin harsuna 18 da take yaɗa shirye-shiryenta a sassan duniya. To yanzu ga labaran yadda suke. To a Najeriya, matsalar tsaro na cigaba da ta'azzara a sassan ƙasar, musamman ma a jihar Kwara, inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Ko a safiyar yau Litinin, wasu 'yan bindiga sun kaddamar da samami a masarautar Yashikira ta ƙaramar hukumar Barutan a jihar ta Kwara, inda suka kutsa gidan sarkin garin, suka yi awon gaba da iyalansa bayan ƙona wani sashe na fadar a yayin da ya sha da ƙyar. To a Najeriya, wani tsagin jam'iyyar adawa ta ADC mai kusanci da ɗan takarar shugaban ƙasa Dumebiyu Kachiku ya rushe kwamitin zartarwar jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin David Marek, tare da kafa wani sabon kwamitin nan take domin tafiyar da al'amuran jam'iyyar. An sanar da wannan matakin a babban taron da jam'iyyar ta gudanar jiya Lahadi a Abuja, inda ta naɗa Abdulkadir Bashir a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa, yayin da aka miƙa muƙamin mataimaki ga John Derek. To rukunin farko na 'yan ƙasar Ghana da ke son a dawo da su gida ya isa ofishin jakadancin ƙasar da ke Pretoria a jiya Lahadi, a cigaba da binciken da ake musu gabanin mai da su gida ranar Laraba mai zuwa. Wannan yunkurin na zuwa a yayin da hankula suka tashi matuƙa a tsakanin baƙi da wasu 'yan ƙasar da ke nuna ƙyamar baƙin. An ƙesta yawan 'yan Ghana da ke rayuwa a Afirka ta Kudu zuwa mutum 2000, da galibi ke harkokin kasuwanci da koyarwa a makarantu da kuma wasu fannonin daban-daban. Tsohon Firayim Ministan Chadi Emmanuel Nadingar ya yi kira da a fifita hanyoyin sulhu game da ɗumbin matsalolin da yaƙe-yaƙe da duniya ke fuskanta, da kuma hasali rigingimin siyasa da na zamantakewa da ke tunkara ƙasarsa. A wani taron manema labarai da ya kira a gidansa, Emmanuel ya buƙaci al'ummar Chadi da su jingine bambance-bambance wanda ke da kanunsu don yi wa ƙasa aiki. To a Senegal, an shiga rikitar siyasa kwanaki kalilan bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya kori Firayim Minista kuma aminsa Ousmane Sonko daga muƙaminsa, abinda ya ƙara fito a fili girman saɓanin da ke tsakaninsu. Washe gari ne kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ya ajiye aiki, wani abu da ake ganin tamkar buɗe ƙofa ga Ousmane Sonko don ya maya gurbinsa a wani zaman da majalisar dokokin ƙasar za ta yi a gobe Talata. To a wannan Litinin kuma, bankin raye ƙasashen Afrika BAD ke fara tarukansa na shekara-shekara a Brazzaville, babban birnin Congo. Taron na zaman irinsa na farko da sabon shugaban da aka naɗa ɗan asalin Mauritania Sidi Ould a wannan shekarar zai jagoranta. A wani yanayi da tattalin arzikin duniya ya tsinci kansa a mawuyacin hali sakamakon rikice-rikicen da duniya ke fama da su. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce mutum sama da 900 aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola, daga cikinsu 101 sun hito ne daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Adhanom ya bayyana hakan ne a taron da hukumarsa ta kira jiya Lahadi, yayin da cutar ke ƙara bazuwa zuwa ƙasashe makwabta. Hukumomin Congo su sanar da sabbin matakan daƙile ita wannan cuta. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawa da ake yi da Iran mai tsari ce, kuma za ta amfanar idan inda ya alkawarin cewa ba zai cire takunkumai ba har sai an cimma matsaya. Jagorar adawar Belarus da ke gudun hijira Svetlana Tichankukovia ta fara wata ziyara yau Litinin a Ukraine, irinta ta farko tun bayan mamayar da Rasha ta kaddamar kan Ukraine a shekarar 2022. Tikhanovskaya ta isa Kiev ne domin ƙara jaddada kusancinta ga gwamnatin Kiev a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami tsakanin Ukraine da kuma Rasha. kafar yada labarai ta RFI ta kaddamar da fara amfani da yare na 18 cikin harsunan da take amfani da su domin yada shirye-shiryenta. Halshen wanda na Armenia ne zai mayar da hankali kan matasa da kuma yaƙi da labaran ƙarya. To, rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 92 aka tabbatar da mutuwarsu a fashewar wani abu a ƙasar China. Haka zalika masu aikin ceto sun ce akalla mutum sama da 100 da suka samu raunuka waɗanda yanzu haka ke karɓar magani a asibitocin ƙasar. To, gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta bar umarnin sake buɗe kasuwannin dabbobi da ta rufe bayan da aka yi zargin ana kai shanun sata domin siyarwa a kasuwannin. Matakin kamar yadda gwamnatin ta bayyana an ɗauke shi ne musamman don sauƙaƙawa al'ummar jihar, musamman masu buƙatar sayan dabbobin yallaya zuwa kasuwanni domin saya. Wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya aika mana da wannan rahoto.
2: Tun farko dai, wasu bayanan sirri na tsaro da suka shiga hannun gwamnatin jihar ta Bauchi sun yi nuni da cewa manyan barayin dabbobi daga jihohi makwabta kan yi amfani da kasuwannin dabbobin da ke ƙananan hukumomin Bauchi, Alƙaleri da Kirfi wajen sayar da dabbobin da suka sato. A cewar Alhaji Mai Jama'a Bello, sakataren ƙungiyar mahauta a jihar ta Bauchi, wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka yana kan hanya kuma suna yaba mata a kai.
3: Zai iya zama zargi, zai iya zama gaskiya. Amma gaskiyar ne, amma zargin ne, duk gwamnati abin da ta faɗa ta yi daidai. Tunda duka jama'an nan nata ne kuma ta yi haka ne don kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu da rayuwarsu. Saboda haka mu ba mu ɗauki wannan magana kan wai zargi mai muni ba, a'a kyakkyawan zargi ne. Tunda cikin ikon Allah dai gashi lokacin da aka dakatar da abun, abubuwan da sun yi sauki.
2: Sai dai kafin sanar da ɗaukar wannan mataki, al'amuran hada-hadar kasuwancin dabbobi musamman shanu da raguna sun gurgunta a jihar ta Bauchi, musamman yanzu da ake gab da sallar layya. Alhaji Abubakar Muncigari, shugaba ne na ƙungiyar mahauta a ƙaramar hukumar Bauchi, ya yi bayani kan matakin da suke ɗauka don daƙile yawan sace-sacen shanu a cikin al'umma.
4: Duk lokacin da muka je an yi ɓarna na shanu, to akan zo kwata, mukan kira su Fulanin da aka musu ɓarna su zo kwata kafin a yanka saniya. Wallahi tallahi sai an yi bincike, an bincika sau da yawa. Kuma ko a gidanka yanzu mu a cikin garin Bauchi muka ga ana yawan yanka dabba, ko na sadaka ne kake fakewa ko na wani abu, to sai mun kai ka wajen hukuma. A nan kuma sai ka nemi mafita, doka ne a wajen.
2: A halin da ake ciki, uwar ƙungiyar mahauta ta Najeriya ta jawo hankalin gwamnatin jihar ta Bauchi kan matakin rufe kasuwannin, kamar da Alhaji Jawar Espawa, babban sakataren tsare-tsaren ƙungiyar na ƙasa, ya yi bayanin cewa kamata yi gwamnatin ta rika sara tana duban bakin gatare yayin ɗaukar irin wannan mataki bisa la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo.
5: Abin da muke gaya wa gwamnati shi ne lallai wannan abu ya shafi harkokin kasuwanci, musamman abin da ya shafi harkan saniya da kuma harkan nama a duk faɗin Najeriya, ma ba Bauchi ba, saboda waɗannan kasuwanni ne kusan na ƙasa da ƙasa. To babu daga inda ba a zuwa ana harkan kasuwanni. To lallai wannan dakatarwa ya ɗan kawo tsaiko, duk da mun san gwamnati ta yi ne domin samun mafita musamman wa mu al'ummanta.
2: Yadda al'amura suka farfaɗo kenan a kasuwar dabbobi ta Liman Katagum, ƙasa da sa'o'i 24 bayan sanarwar buɗe kasuwannin dabbobi da gwamnatin jihar ta Bauchi ta ba da umarnin rufe su. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Tuma da lahayi kuma ga shirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da aka sari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirikarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirikarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi sirikar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
6: Rayuwa ta
2: kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamowa a batarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakanin ta da surukarta ta.
7: Ba duk abin da na mata bana burge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare, so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi ba zan burge ta ba.
2: Ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirika ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
8: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauke musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a kona gaza ne kuya ne.
2: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
9: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su kowa ka bata haƙƙin ta wannan a matsayin haƙƙin ta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata haƙƙin ta matsayin matarka.
2: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
10: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
2: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
6: RFI.
1: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya.
7: Gaskiya maganan kunya kan babu ita saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba. Misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya kamanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun haɗu haka a tsakar gida a mama ya kike ya kike daga tsayen haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa.
6: To irin wayannan abubuwa me ya kawo su ne na irin wannan gushewar kunya
2: ko martaba sirkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
7: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayen su. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kadan ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba.
2: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce micece shawararki ga surukai da kuma su mata musamman mata matasa?
7: To shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki. Abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki. Sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayen su nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu. Wani kawai dan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
6: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
11: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
6: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
6: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas zagaran sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
13: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin, su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure. Wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma akwai ɗaya ɓangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan. Suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma maida hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu. Ko da an zauna taren kuma ba a zauna tare ba sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo ita ba lallai ta so ba.
2: To misali in za a tambaye ka shawara ina mafita?
13: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Allah dai aiki ne, koya aka auro ya haƙi ne a kanki, ki rike ta matsayin ya tunda ɗanki ya auro ta. Idan kika bata girmanta, kika tsaya a matsayinki na sirka, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki. Wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su ɗauki iyayen tamkar iyayensu. Wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan-kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
1: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin surukai? Muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Guji, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: Tuma da lagai da Zainab da wannan shirin.
14: RFI.
0: Tuma da lagai yanzu kuma sai shirin muna.
15: Lord Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A cikin shirin namu na yau zamu soma ne da labarin mutuwar jarumar Kannywood Wasila Ismail mai shekaru 46. Rahotannin mutuwar ya fito ne daga tsohon mijinta Al-Amin Chiroma bayan fama da doguwar jinya. Margayiyar ta fara fitowa a fina-finai ne a shekarar 1998 cikin fim mai suna Jinin Masoya. ‘Yan uwa da abokan aiki har ma da abokan arziki na ta jajanta lamarin tare da fatan Allah ya gafarta mata ya kai rahama kabarinta. Haka zalika jaridar Aminiya Trust ta rawaito labarin mutuwar mataimakin shugaban nazarin aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Musa Labaran. Allah ya gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.

0: da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauke musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne
1: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara
2: kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka
1: amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala
3: ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka ita kuma matarka gani take kamar ana takura mata to saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka
1: a har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu
4: RFI to madalla an gaishe da Ibrahim Malam goje da rahoton nan yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji daga jahar Bauchin Najeriya
5: gaskiya maganan kunya kan babu ita saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya komanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kike daga tsayen haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa
6: to irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surkai da ake da su da yanzu irin wadannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa
5: to gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayen su duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki na ta iyayen kuma idan ta tuna anan gaba nan shekaru kadan ita ma fa uwar miji ce to idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba
6: yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba misali kamar a ce micece shawararki ga surkai da kuma su mata musamman mata matasa
5: ka shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki abinda kika yi shi za a miki ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayen sun nan fa suna da daraja wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu wani kawai dan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
8: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya
10: to gaskiya kamar yadda ka fadi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Sabanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna, musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali, maza yawanci suna wannan sakaci ɗin. Su suke gwada cewa

0: abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba sannan kuma a ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan sana ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
1: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
0: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyayen hallau dai aiki ne ko ya aka auro ya haƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika ba ta girmanta kika tsaya a matsayinki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma iyar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
2: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai muna dakon ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Guji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
3: kuma da lagai da Zainab da wannan shirin RFI to madalla yanzu kuma sai shirin muna kai
4: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan mun wani lafiya Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A cikin shirin namu na yau zamu soma ne da labarin mutuwar jarumar Kannywood Wasila Ismail mai shekaru 46. Rahotannin mutuwar ya fito ne daga tsohon mijinta Al-Amin Chiroma bayan fama da doguwar jinya. Margayyar ta fara fitowa a fina-finai ne a shekarar 1998 cikin fim mai suna Jinin Masoya. ‘Yan uwa da abokan aiki har ma da abokan arziki na ta jajanta lamarin tare da fatan Allah ya gafarta mata ya kai rahama kabarinta. Haka zalika jaridar Aminiya Trust ta rawaito labarin mutuwar mataimakin shugaban nazarin aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Musa Labaran. Allah ya gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani

0: karhe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Yan bindiga sun kutsa kai masarautar Yashikira ta jihar Kwara a Najeriya da sanyi safiyar wannan Litinin, inda suka kwashe iyan lambar sarakin tare da banka wani bangare na fadar tasa wuta. Yau ake bikin ranar Afrika, kuma ana duba batutuwa na cigaba ko kuma bai da nahiyar ta samu. Kafar yaɗa labarai RFI ta saka yaran Armenia a jerin harsuna 18 da take yaɗa shirye-shiryenta a sassan duniya. To yanzu ga labaran yadda suke. To a Najeriya, matsalar tsaro na cigaba da ta'azzara a sassan ƙasar, musamman ma a jihar Kwara, inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Ko a safiyar yau Litinin, wasu 'yan bindiga sun kaddamar da samami a masarautar Yashikira ta ƙaramar hukumar Baruten a jihar ta Kwara, inda suka kutsa gidan sarkin garin, suka yi awon gaba da iyalansa bayan ƙona wani sashe na fadar a yayin da ya sha da ƙyar. To a Najeriya, wani tsagin jam'iyyar adawa ta ADC mai kusanci da ɗan takarar shugaban ƙasa Dume Biyu Kacuku ya rushe kwamitin zartarwar jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin David Marek, tare da kafa wani sabon kwamitin nan take domin tafiyar da al'amuran jam'iyyar. An sanar da wannan matakin a babban taron da jam'iyyar ta gudanar jiya Lahadi a Abuja, inda ta naɗa Abdulkadir Bashir a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa, yayin da aka miƙa muƙamin mataimaki ga John Derek. To rukunin farko na 'yan ƙasar Ghana da ke son a dawo da su gida ya isa ofishin jakadancin ƙasar da ke Pretoria a jiya Lahadi, a cigaba da binciken da ake musu gabanin mai da su gida ranar Laraba mai zuwa. Wannan yunkurin na zuwa a yayin da hankula suka tashi matuƙa a tsakanin baƙi da wasu 'yan ƙasar da ke nuna ƙyamar baƙin. An ƙesta yawan 'yan Ghana da ke rayuwa a Afirka ta Kudu zuwa mutum 2,000, da galibi ke harkokin kasuwanci da koyarwa a makarantu da kuma wasu fannonin daban-daban. Tsohon Firayim Ministan Chadi Emmanuel Nadingar ya yi kira da a fifita hanyoyin sulhu game da ɗumbin matsalolin da yake da yaƙe-yaƙe da duniya ke fuskanta, da kuma hasali rigingimin siyasa da na zamantakewa da ke tunkara ƙasarsa. A wani taron manema labarai da ya kira a gidansa, Emmanuel ya buƙaci al'ummar Chadi da su jingine bambance-bambance wanda ke kanunsu don yi wa ƙasa aiki. To a Senegal, an shiga rikitar siyasa kwanaki kalilan bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya kori Firayim Minista kuma aminansa Ousmane Sonko daga muƙaminsa, abin da ya ƙara fito a fili girman saɓanin da ke tsakaninsu. Washe gari ne kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ya ajiye aiki, wani abu da ake ganin tamkar buɗe ƙofa ga Ousmane Sonko don ya maya gurbinsa a wani zaman da majalisar dokokin ƙasar za ta yi a gobe Talata. To a wannan Litinin kuma, bankin raye ƙasashen Afrika BAD ke fara tarukansa na shekara-shekara a Brazzaville, babban birnin Congo. Taron na zaman irinsa na farko da sabon shugaban da aka naɗa ɗan asalin Mauritania Sidi Ould a wannan shekarar zai jagoranta. A wani yanayi da tattalin arzikin duniya ya tsinci kansa a mawuyacin hali sakamakon rikice-rikicen da duniya ke fama da su. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce mutum sama da 900 aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola, daga cikinsu 101 sun hito ne daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Adhanom ya bayyana hakan ne a taron da hukumarsa ta kira jiya Lahadi, yayin da cutar ke ƙara bazuwa-zuwa ƙasashe makwabta. Hukumomin Congo su sanar da sabbin matakan daƙile ita wannan cuta. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawa da ake yi da Iran mai tsari ce kuma za ta amfanar, idan inda ya alkawarin cewa ba zai cire takunkumai ba har sai an cimma matsaya. Jagorar adawa Belarus da ke gudun hijira Svetlana Tichankukovia ta fara wata ziyara yau Litinin a Ukraine, irinta ta farko tun bayan mamayar da Rasha ta ƙaddamar kan Ukraine a shekarar 2022. Tikhanovskaya ta isa Kiev ne domin ƙara jaddada kusancinta ga gwamnatin Kiev a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami tsakanin Ukraine da kuma Rasha. kafar yada labarai ta RFI ta kaddamar da fara amfani da yare na 18 cikin harsunan da take amfani da su domin yada shirye-shiryenta. Halshen wanda na Armenia ne zai mayar da hankali kan matasa da kuma yaƙi da labaran ƙarya. To rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 92 aka tabbatar da mutuwar su a fashewar wani abu a ƙasar China. Haka zalika masu aikin ceto sun ce akalla mutum sama da 100 da suka samu raunuka waɗanda yanzu haka ke karɓar magani a asibitocin ƙasar. To gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta bar umarnin sake buɗe kasuwannin dabbobi da ta rufe bayan da aka yi zargin ana kai shanun sata domin siyarwa a kasuwannin. Matakin kamar yadda gwamnatin ta bayyana an ɗauke shi ne musamman don sauƙaƙawa al'ummar jihar musamman masu buƙatar sayan dabbobin yallaya zuwa kasuwanni domin saya. Wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya aika mana da wannan rahoto.
2: Tun farko dai wasu bayanan sirri na tsaro da suka shiga hannun gwamnatin jihar ta Bauchi sun yi nuni da cewa manyan barayin dabbobi daga jihohi makwabta kan yi amfani da kasuwannin dabbobin da ke ƙananan hukumomin Bauchi, alƙaleri da kirfi wajen sayar da dabbobin da suka sato. A cewar Alhaji Mai Jama'a Bello, sakataren ƙungiyar mahauta a jihar ta Bauchi, wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka yana kan hanya kuma suna yaba mata a kai.
3: Zai iya zama zargi, zai iya zama gaskiya. Amma gaskiyar ne, amma zargin ne duk gwamnati abin da ta faɗa ta yi daidai. Tunda duka jama'an nan nata ne kuma ta yi haka ne don kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu da rayuwarsu. Saboda haka mu ba mu ɗauki wannan magana kan wai zargi mai muni ba, a'a kyakkyawan zargi ne. Tunda cikin ikon Allah dai gashi lokacin da aka dakatar da abun abubuwan duk sun yi sauki.
2: Sai dai kafin sanar da ɗaukar wannan mataki al'amuran hada-hadar kasuwancin dabbobi musamman shanu da raguna sun gurgunta a jihar ta Bauchi. Musamman yanzu da ake gab da sallar layya. Alhaji Abubakar Mancigari shugaba ne na ƙungiyar mahauta a ƙaramar hukumar Bauchi ya yi bayani kan matakin da suke ɗauka don daƙile yawan sace-sacen shanu a cikin al'umma.
4: Duk lokacin da muka je an yi ɓarna na shanu to akan zo kwata, mukan kira su Fulanin da aka musu ɓarna su zo kwata kafin a yanka saniya, wallahi tallahi sai an yi bincike, an bincika sau da yawa. Kuma ko a gidanka yanzu mu a cikin garin Bauchi muka ga ana yawan yanka dabba ko na sadaka ne kake fakewa ko nona abu to sai mun kai ka wajen hukuma. A nan kuma sai ka nemi mafita, doka ne a wajen.
2: A halin da ake ciki uwar ƙungiyar mahauta ta Najeriya ta jawo hankalin gwamnatin jihar ta Bauchi kan matakin rufe kasuwannin kamar da Alhaji Jawar Espawa babban sakataren tsare-tsaren ƙungiyar na ƙasa ya yi bayanin cewa kamata yi gwamnatin ta rika sara tana duban bakin gatare yayin ɗaukar irin wannan mataki bisa la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo.
5: Abin da muke gaya wa gwamnati shine lalle wannan abu ya shafi harkokin kasuwanci musamman abin da ya shafi harkan saniya da kuma harkan nama a duk faɗin Najeriya ma ba Bauchi ba, saboda wayannan kasuwanni ne kusan na ƙasa da ƙasa. To babu daga inda ba a zuwa ana harkan kasuwanni, to lallai wannan dakatarwa ya dan kawo tsaiko duk da mun san gwamnati ta yi ne domin samun mafita musamman wa mu al'ummanta.
2: Yadda al'amura suka farfado kenan a kasuwar dabbobi ta Liman Katagum ƙasa da sa'o'i 24 bayan sanarwar buɗe kasuwannin dabbobi da gwamnatin jihar ta Bauchi ta ba da umarnin rufe su. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Tumani Allah yanzu kuma ga shirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taro an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwata ya tattauna da malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
6: Rayuwata.
2: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a bar tarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakanin ta da surukarta ta.
7: Ba duk abin da na mata bana birge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare, so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi bazan birge ta ba.
2: Ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirka ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
8: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a ako na gaza ne kuya ne.
2: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
9: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka.
2: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
10: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne za ka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
2: A har kullum ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
6: RFI.
1: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya.
11: Gaskiya maganan kunya kan babu ita saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba. Misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya kamanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba, za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bini daki a gaishe ni, a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida, a mama ya kike ya kike, daga tsayawa haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa.
2: To irin wayannan abubuwa me ya kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba sirkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
11: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yadda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba.
2: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga sirkai da kuma su mata musamman mata matasa?
11: To shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki. Abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki. Sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu. Wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
6: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
6: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
6: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
12: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
14: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin sirkai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin, su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure. Wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba, su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan. Suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma mai da hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu. Ko da an zauna taren kuma ba a zauna tare ba, sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo ita ba lallai ta so ba.
2: To misali in za a tambaye ka shawara, ina mafita?
14: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Laudi aiki ne, ko ya aka auro ya haƙi ne a kanki, ki rike ta matsayin ya tunda ɗanki ya auro ta. Idan kika bata girmanta, kika tsaya a matsayinki na sirka, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki. Wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su ɗauki iyayen tamkar iyayensu. Wannan ne zai ba da dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan-kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
1: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai? Muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Guji, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
0: Kuma da lagai da Zainab da wannan shirin.
15: RFI.
0: Kuma da lagai kuma sai shirin muna.
16: Don't sky on the beach.
17: Ma
16: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan mun wannan lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A cikin shirin namu na yau zamu soma ne da labarin mutuwar jarumar Kannywood Wasila Ismail mai shekaru 46. Rahotannin mutuwar ya fito ne daga tsohon mijinta Al-Amin Chiroma bayan fama da doguwar jinya. Margayyar ta fara fitowa a fina-finai ne a shekarar 1998 cikin fim mai suna Jinin Masoya. ‘Yan uwa da abokan aiki har ma da abokan arziki na ta jajanta lamarin tare da fatan Allah ya gafarta mata ya kai rahama kabarinta. Haka zalika jaridar Aminiya Trust ta rawaito labarin mutuwar mataimakin shugaban nazarin aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Musa Labaran. Allah ya gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.

0: a Yuli. Dukkanin wasannin ta kuma za su kasance ne a ƙasar Amurka inda za ta fafata a cikin su kenan.
1: Wato za a rika dakon su daga
0: Mexico
1: zuwa
0: Amurka. To yanzu shine abin da zamu jira, shin za a rika jigilar su ne haka ko ko
1: wato FIFA dai za ta kashe kuɗi na musamman
0: a wannan bangare al'amuran yanda za su zauna. Su kansu ƴan wasan sun nuna ba sa son zama a ƙasar Amurka domin fafata wannan wasa. To kin san tun lokacin da dai aka samu matsala irin haka sai dai akai zuciya nesa. To a ɗayan bangaren kuwa shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa na duniya Lionel Messi ne yake fuskantar barazana dab da za a fara gasar lashe kofin duniya sakamakon rauni da yake fama da shi a cinyarsa ta hagu, wanda bayanai ke nuna cewa
1: ya riga ya tunda ya daga kofin abin da dama farkin da yake kenan.
0: Amma kin san cewa shi kasancewar Messi a tawagar ta Argentina akwai ƙarin karsashi, sannan kuma dan wasa ne wanda an ce zaki ga kaman kura ne, kin san ita kura ko bata ce ko ba idan ta zauna to
1: za a aiki da cikawa.
0: To hakan ya sanya zaman sa a tawagar yake da muhimmanci matuƙa. To
1: amma
0: wannan
1: rauni
0: na wannan rauni yana masa barazana. Ai idan kika duba kin ga ita ma tawagar ƙasar Brazil an saka Neymar a ciki wanda ya kwashe tsawon lokaci yana fama da rauni. To amma dai kin ga dan wasan yanzu ya shiga cikin tawagar. To irin waɗannan ƴan wasanni ba abun yaddawa bane, ƴan wasa ne da suke bada gudunmuwa a zaman ƴan wasa masu tasowa idan suka gansu a cikin kungiya.
1: Naga Hassan yana daga maka hannu.
0: Na'am, to nagode.
2: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafawa a Facebook da Instagram har ma da tasharmu ta YouTube. Fadar mai alfarma sarkin musulmi ta nesanta kanta da wani faifan bidiyo da ke nuna masu zanga-zanga a harabar fadar na yin kira a kifar da gwamnatin Bola Tinubu na Najeriya. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta Najeriya ta yi gargaɗi akan yiwuwar samun ƙaruwar haɗarin jiragen ƙasa sakamakon yawaitar satar kwangirin jirgi. Jami'an tsaron Ghana sun cafke sama da mutane 70 a wani samame da suka kaddamar kan waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka akan iyakar ƙasar da Burkina Faso. Yau mahajjata a Saudiya ke hawan Arafa, ginshiki mafi ƙarfi a aikin haji kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Hakanan kuma mun wallafa muku bidiyo game da abubuwan da jaruman Kani Hud suka faɗa akan margayiya wasila wanda Allah Ubangiji ya yi wa rasuwa. Sai tattaunawa ta musamman da muka yi da fitaccen malamin Islam na Najeriya wanda ya ce zai fara maka masu sauya masa suna a kotu sakamakon sauya masa suna suna danganta shi da 'yan bindiga. Shin kun taɓa kallon yadda kura ke lashe kan mai wasa da ita? To ku ziyarci shafinmu don kallon bidiyon. Haka zalika akwai bayani na musamman da muka kawo muku kan dalilan da ya sa shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sallami Prime Minister sa Ousmane Sonko. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Ku bibiyi RFI Hausa, ku more.
1: An gaishe da Kabir Yusuf.
3: A jiya Litinin 25 ga watan Mayu aka gudanar da bikin ranar Afirka karo na 63 don tuna ranar da aka kirkiro OAU da ke matsayin kungiya ta farko mai fafutukar 'yantar da sauran kasashen nahiyar da kuma kare mutuncin al'ummominsu. Shin me za ku ce game da faɗi tashin da magabata na wancan lokacin suka yi don kwato Afirka tare da kokari na dora ta akan kyakkyawan tafarki? Wani salo ya kamata shugabanni na wannan zamani su yi amfani da shi don kare muradin nahiyar musamman a matakin ƙasa da ƙasa? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: An gaishe da Hawwa Garba Aliyu. Lokaci ya yi da za mu je ga wannan shiri.
4: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da ke yo dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu zamantakewa da kuma leƙa wasu daga cikin masarautu. A yau shirin na al'adunmu na gado zai yada zango ne tarayyar Najeriya, inda za mu duba irin hoɓɓasa da al'ummar Fulani ke yi a arewacin ƙasar don kare al'adunsu na gargajiya tare da hana matasan su shiga miyagun ayyuka da ke bata musu suna. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci.

0: To bayan shi huda shirin ba tare bata lokaci ba za mu shiga shirin gadangadan. Sannan a hankali al'adun gargajiya na al'umomi dake zaune tare da Hausawa suna rikidewa tare da bacewa. Kuma akan haka ne masu ruwa da tsaki na al'umar Fulani karkashin lemar kungiyar habbaka al'adun gargajiya ta al'umar Fulani wato Fudeko ta yunkuru don kare al'adun al'umar tasu daga gurbacewa ko bacewa ga baki daya. Yayin wani taro da kungiyar ta shirya a garin Gombe dake tarayyar Najeriya, watattu daga cikin al'umar ta Fulani a yankin arewa maso gabacin Najeriya da suka halarci taron sun nuna damuwa kan wannan matsala wacce ta janyo lalacewar tarbiyya musamman tsakanin matasan Fulani, lamarin da suka ce ke sababa shigar su ayyukan fashi da makami da sauran muggan ɗabi'u. Alhaji Sambo Sa'ad Talban Dukku shine shugaban kungiyar ta Fudeko a jihar Gombe ya yi mana bayani game da dalilin shirya wannan taro.
1: Taro ne na Fulani na ɗabbaka fulatanci da kuma gabatar da al'adunsu da haɗin kansu da zaman lafiya.
0: Ta wace hanya kake gani za a iya shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ke haddaba matasa?
1: Ba bana kawai ake shirya wannan taro, kowane shekara ana tarawa, ana irin wannan taro. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ita ta ba da dama a yi wannan taro. A Declaration na United Nations na 2007. Wato abinda ya sa shi ne abubuwa suka lalace kuma baragurbi suka shigo mana. Domin dole mu tara mutanenmu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargaɗi su saurare mu don mu san yadda za mu kai kokensu a wajen gwamnati. Gwamnati ta ma tana da bukata a kansu, su ma gwamnati mu isar da kokensu a wajen su Fulani. Kamar misali, ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da rijista na ɗan ƙasa ba. Kaga duk abun da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba, mu shugabanni, domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba. So saka kuma idan baka yi katin zabe ba, taya za ka taimaki gwamnati? Taya za ka yi a ce baka zabi gwamnatin da take kai ba ko kuma wacce kake so? Mu kace kuma wani abu ya same ka mu ja gabanka. Wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number shi ma yana zuwa, shi ma za mu je. To mu muna da hakkin zuwa har inda suke mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abunda na bukatun gwamnati.
0: Daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na Fada, tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya. Kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani, amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta.
2: Na yadda akwai matsalar ɗaro wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki, kamar yadda na faɗa ba Fulani kawai ne suke yi ba. Ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wani na akwai abu hannunsa sannan ya zo ya ɗauke shi. Duka sai an yi gyara gaba ɗaya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abun sace-sacen shanunsu da aka yi. Wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala. Amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba. Gwamnati tana so a gyara matsalar nan, su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu. Wasu suna ganin da aka kalli ba Fulatani, indai jininka ba Fulatani ne, ai kai ba Fulatani. In an ce yau ba Fulatani kisan kai yake yi, in kai ba Fulatani ne kana cikinsu. Amma ko kisan kai kake yi ai za ka iya gyara. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara, ba wai gudu za mu dinga yi ba. Sakon da nake da shi ba al'umma Fulani shi ne, Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne. Abin kunya ne yau a ce ba Fulatani an kama shi ya yi sata. Don haka ina kira ga Fulani, don Allah mu yi kokari a ko'ina Fulani suke. A yi kokari in akwai wanda ya san inda ake wannan abu a wayar wa Fulani da kai, a wayar mu da musu da kai. Kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba, lalata su kawai suke a banza.
0: Kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakaninsu, a cewar shugaban kungiyar Mayor Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da ya halarci taron Alhaji Nasir Jalbu. Irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta kara hada kan al'ummar ta Fulani.
3: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma kabilu da yawa suke. Akwai Udawa, akwai Wuitawa, akwai Katsinawa, akwai Sullubawa, ba waɗanda babu Allah sai ne, akwai su da yawa. To irin wannan taro yakan kawo haɗin kai, kuma yakan kawo zaman lafiya. Irin jawaban da aka yi a wannan wuri, irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillahi mu a kungiyar mu miyetti Allah kautal hore aikin mu dama kenan. Irin wannan aikin neman yadda za a yi a hada kai da sauran mutane, da sauran kabilu, kuma a hada kai da hukuma, kuma a guji daukan doka a hannu. Abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
4: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa, mai girma shugaban kasa, na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko ince makiyaya a Najeriya tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya.
3: To alhamdulillah, tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani, da kuma abubuwan da ya bayar, da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda, kuma mun amince, kuma mun ji dadin haka, muna son kuma hakan ya dore.
4: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna, suke kauyuka,
3: zuwa yanzu har da sauran lokaci, har yanzu, amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a gargashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya kara sa hankali, ya kara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura, kowace kabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani, ba ma jin daɗin haka.
0: Ɗaya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya, wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir, ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke raunar yara a gida, suna bakin ƙoƙarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
5: Muna yin Fulatanci, ni kamar yanzu ni yara na ji sun yi Fulatanci, don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayin mu na iyaye, muna ƙoƙari mu ga wannan ɗabi'a ta ɗore abun yaran mu Fulani.
4: Me za ki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
5: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu, muna da student wing, Fulsan, Fulani Student Association. Kuma a makaranti muna da Fulani Associations, in ana cultural troop a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually in suna yin cultural dances ɗin nan. To duka muna ta encouraging ɗinsu, duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. Abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi, wannan inda ya kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunaninmu, saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji ba samu hadaka ba.
0: Shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani, sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi, ya yi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncinta a idon duniya.
6: Mu Fulani yanda muke da yawa a ƙasar nan, ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gabanmu. Don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba, za a samu kowane iri, inda gefe ɗaya muke in an yi haka sai a samu damuwa.
0: To sai dai wani abin lura a wannan taro, an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani, kama daga tufafi, kayan ado, kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani, ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka, da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe. To jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji muku.
7: An gaishe da Abdullahi Isa cikin wannan shiri na al'adunmu na gado. Kafin mu karkare, za mu je ga wannan sauti.

0: Umar kula da zirga-zirga jiragen kasa ta Najeriya ta yi gargadi akan yiwuwar samun karuwar hadarin jiragen kasa sakamakon yawaitar satar kwangirin jirgi. Jami'an tsaron Ghana sun cafke sama da mutane 70 a wani samame da suka kaddamar kan waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka akan iyakar kasar da Burkina Faso. Yau mahajjata a Saudiya ke hawan Arafa, ginshiki mafi karfi a aikin haji kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Hakanan kuma mun wallafa muku bidiyo game da abubuwan da jaruman Kanihud suka fada akan margayiya wasila wanda Allah Ubangiji ya yi wa rasuwa. Sai tattaunawa ta musamman da muka yi da fitaccen malamin Islama na Najeriya wanda ya ce zai fara maka masu sauya masa suna a kotu sakamakon sauya masa suna suna danganta shi da 'yan bindiga. Shin kun taba kallon yadda kura ke lashe kan mai wasa da ita? To ku ziyarci shafinmu don kallon bidiyon. Haka zalika akwai bayani na musamman da muka kawo muku kan dalilan da ya sa shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sallami Prime Minister sa Ousmane Sonko. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraron sashin Hausa na Radio Fresh International RFI. Ku bibi RFI Hausa, ku more.
1: An gaishe da Kabir Yusuf. Jiya Litinin 25 ga watan Mayu aka gudanar da bikin ranar Afirka karo na 63 don tuna ranar da aka kirkiro OAU da ke matsayin kungiya ta farko mai fafutukar yantar da sauran kasashen nahiyar da kuma kare mutuncin al'ummominsu. Shin me za ku ce game da fadi tashin da magabata na wancan lokacin suka yi don kwato Afirka tare da kokari na dora ta akan kyakkyawan tafarki? Wani salo ya kamata shugabanni na wannan zamani su yi amfani da shi don kare muradin nahiyar musamman a matakin ƙasa da ƙasa? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
2: An gaishe da Hawwa Garba Aliyu, lokaci yayi da zamu je ga wannan shiri.
3: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adu mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adun mu zamantakewa da kuma leƙa wasu daga cikin masarautu. A yau shirin na al'adu mu na gado zai yada zango da tarayyar Najeriya, inda za mu duba irin hubbasa da al'ummar Fulani ke yi a arewacin kasar don kare al'adun su na gargajiya tare da hana matasan su shiga miyagun ayyuka da ke bata musu suna. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. To bayan shuhuda shirin ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga shirin gadan-gadan. Sannan a hankali al'adun gargajiya na al'ummomi da ke zaune tare da Hausawa suna rikidewa tare da bacewa. Kuma akan haka ne masu ruwa da tsaki na al'ummar Fulani karkashin lemar kungiyar haɓaka al'adun gargajiya ta al'ummar Fulani, wato Fudeko, ta yunkuru don kare al'adun al'ummar tasu daga gurɓacewa ko bacewa ga baki daya. Yayin wani taro da kungiyar ta shirya a garin Gombe da ke tarayyar Najeriya, fatattu daga cikin al'ummar ta Fulani a yankin arewa maso gabacin Najeriya da suka halarci taron sun nuna damuwa kan wannan matsala wacce ta janyo lalacewar tarbiyya musamman tsakanin matasan Fulani, lamarin da suka ce ke sababa shigar su ayyukan fashi da makami da sauran muggan ɗabi'u. Alhaji Sambu Sa'ad Talban Dukku shine shugaban kungiyar ta Fudeko a jihar Gombe, ya yi mana bayani game da dalilin shirya wannan taro.
4: Taro ne na Fulani na ɗabbaka fulatanci da kuma gabatar da al'adunsu da haɗin kansu da zaman lafiya. Shine abin da ake
3: ta wace hanya kake gani za a iya shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ke haddaba matasa?
4: Ba bana kawai ake shirya wannan taro, kowane shekara ana tarawa, ana irin wannan taro, kuma Majalisar Dinkin Duniya ita ta bada dama a yi wannan taro a declaration na United Nations na 2007. Wato abin da ya sa shine abubuwa suka lalace kuma baragurbi suka shigo mana, domin dole mu tara mutanenmu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargadi su saurare mu don mu san yadda za mu kai kokensu a wajen gwamnati. Gwamnati ita ma tana da bukata a kansu.

0: suma gwamnati mu isar da koken su a wajen ito Fulani. Kamar misali ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da register na dan kasa ba. Kaga duk abin da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba. Mu shugabanni domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba. So saka kuma idan baka yi katin zabe ba taya zaka taimaki gwamnati? Taya zaka yi a ce baka zabi gwamnatin da take kai ba ko kuma wacce kake so? Mu kace kuma wani abu ya same ka mu ja gaban ka. Wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number shi ma yana zuwa. Shi ma za mu je to mu muna da haƙƙin zuwa har inda suke mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abunda na bukatun gwamnati.
1: Daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na Fada, tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani, amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta.
2: Na yarda akwai matsalar ɗaro wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki. Kamar yadda na faɗa, ba Fulani kawai ne suke yi ba. Ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wani na akwai abu hannunsa sannan ya zo ya ɗauke. To duka sai an yi gyara gaba ɗaya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abun sace-sacen shanunsu da aka yi. To wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya. Mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala. Amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba. Gwamnati tana so a gyara matsalar nan. Su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu. Wasu suna ganin da aka kalli ba Fulani. In dai jininka ba Fulani ne, ai kai ba Fulani. In an ce yau ba Fulani kisan kai yake yi, in kai ba Fulani ne kana cikinsu. Amma ko kisan kai kake yi, ai za ka iya gyarawa. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara. Ba wai gudu za mu dinga yi ba. Saƙon da nake da shi ba al'umma san Fulani shi ne. Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne. Abin kunya ne yau a ce ba Fulani an kama shi ya yi sata. Don haka ina kira ga Fulani. Don Allah mu yi kokari. A ko'ina Fulani su a yi kokari. In akwai wanda ya san inda ake wannan abu, a wayar wa Fulani da kai. A wayar mu da musu da kai. Kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba. Lalata su kawai suke a banza.
1: Kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakaninsu. A cewar shugaban kungiyar Miyarki Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da ya halarci taron, Alhaji Nasir Jalbo, irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta ƙara haɗa kan al'ummar ta Fulani.
3: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma ƙabilu da yawa suke. Akwai Udawa, akwai Wuitawa, akwai Katsinawa, akwai Sullubawa, ba waɗanda babu Allah sai ne, akwai su da yawa. To irin wannan taro yakan kawo haɗin kai, kuma yakan kawo zaman lafiya. Irin jawaban da aka yi a wannan wuri irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillahi mu a kungiyar mu Miyarki Allah Kautal Hore aikin mu dama kenan irin wannan aikin. Neman yadda za a yi a hada kai da sauran mutane da sauran kabilu, kuma a hada kai da hukuma, kuma a guji daukan doka a hannu. Abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
4: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa mai girma, shugaban kasa na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko ince makiyaya a Najeriya, tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya.
3: To alhamdulillahi tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani, da kuma abubuwan da ya bayar, da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda, kuma mun amince, kuma mun ji daɗin haka, muna son kuma hakan ya ɗore.
4: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna suke ƙauyuka?
3: Zuwa yanzu har da sauran lokaci, har yanzu, amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a ƙarƙashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya ƙara sa hankali, ya ƙara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura kowace ƙabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani. ba ma jin dadin haka.
1: Daya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir, ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke rinan yara a gida suna bakin kokarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
5: Muna yin Fulatanci, ni kama yanzu ni yara na ji sun yi Fulatanci don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayin mu na iyaye muna kokari mu ga wannan dabi'a ta dore abun yaran Fulani.
4: Me zaki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
5: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu muna da student wing, Fulsan, Fulani Student Association. Kuma a makaranti muna da Fulani Associations, in ana cultural troop a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually in suna yin cultural dances ɗin nan. To duka muna ta encouraging ɗinsu, duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. Abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi, wannan ɗin dai kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunaninmu, saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji ba samu haɗaka ba.
1: Shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani, sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi, ya yi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncinta a idon duniya.
6: Mu Fulani yanda muke da yawa a ƙasar nan, ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gabanmu. Don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba, za a samu kowane iri, inda gefe ɗaya muke in an yi haka sai a samu damuwa.
1: To sai dai wani abin lura a wannan taro, an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani, kama daga tufafi, kayan ado, kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani, ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe. To jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an shi muku.
7: An gaishe da Abdullahi Isa cikin wannan shiri na al'adunmu na gado. Kafin mu karkare za mu je ga wannan sauti.

0: 7. Wato abin da ya sa shine abubuwa suka lalace kuma baragurbi suka shigo mana. Domin dole mu tara mutanen mu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargadi su saurare mu don mu san yadda zamu kai koken su a wajen gwamnati. Gwamnati ta ma tana da bukata a kansu. Su ma gwamnati mu isar da koken su a wajen su Fulani. Kamar misali ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da rajista na dan kasa ba. Kaga duk abun da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba. Mu shugabanni domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba. So saka kuma idan baka yi katin zabe ba taya zaka taimaki gwamnati? Taya zaka yi a ce baka zabi gwamnatin da take kai ba ko kuma wacce kake so? Mu kace kuma wani abu ya same ka mu ja gabanka. Wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number shi ma yana zuwa. Shi ma za mu je to mu muna da hakkin zuwa har inda suke mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abun da na bukatun gwamnati.
1: Daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na Fada, tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya. Kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani, amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta.
2: Na yarda akwai matsalar tsaro wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki. Kamar yadda na faɗa, ba Fulani kawai ne suke yi ba. Ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wani na akwai abu hannunsa sannan ya zo ya ɗauke. To duka sai an yi gyara gaba ɗaya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abu sace-sacen shanunsu da aka yi. To wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya. Mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala. Amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba. Gwamnati tana so a gyara matsalar nan. Su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu. Wasu suna ganin da aka kalli ba Fulani. In dai jininka ba Fulani ne, ai kai ba Fulani. In an ce yau ba Fulani kisan kai yake yi, in kai ba Fulani ne kana cikinsu. Amma ko kisan kai kake yi? Ai za ka iya gyara ba. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara. Ba wai gudu za mu dinga yi ba. Sakon da nake da shi ba al'umma mu san Fulani shi ne. Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne. Abin kunya ne yau a ce ba Fulani an kama shi ya yi sata. Don haka ina kira ga Fulani. Don Allah mu yi kokari. A ko'ina Fulani su yi. A yi kokari in akwai wanda ya san inda ake wannan abu a wayar wa Fulani da kai, a wayar mu da musu da kai. Kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba, lalata su kawai suke a banza.
1: Kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakanin su, a cewar shugaban kungiyar Miyarki Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da halarci taron Alhaji Nasir Jalbo. Irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta kara hada kan al'ummar ta Fulani.
3: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma kabilu da yawa suke. Akwai Udawa, akwai Wuitawa, akwai Katsinawa, akwai Sullubawa, ba waɗanda babu Allah sai ne, akwai su da yawa. To irin wannan taro yakan kawo haɗin kai kuma yakan kawo zaman lafiya. Irin jawaban da aka yi a wannan wuri irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillahi mu a kungiyar mu Miyarki Allah Kautal Hore aikin mu dama kenan irin wannan aikin. Neman yadda za a yi a hada kai da sauran mutane da sauran kabilu, kuma a hada kai da hukuma, kuma a guji daukan doka a hannu. Abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
4: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa mai girma, shugaban kasa na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko in ce makiyaya a Najeriya, tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya.
3: To alhamdulillah tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani da kuma abubuwan da ya bayar da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda kuma mun amince kuma mun ji dadin haka, muna son kuma hakan ya dore.
4: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna suke kauyuka
3: zuwa yanzu har da sauran lokaci har yanzu, amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a gargashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya ƙara sa hankali, ya ƙara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura, kowace ƙabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani. Ba ma jin daɗin haka.
1: Ɗaya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya, wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir, ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke raunar yara a gida, suna bakin ƙoƙarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
5: Muna yin Fulatanci, ni kamar yanzu ni yara na ji sun yi Fulatanci don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayinmu na iyaye muna ƙoƙari mu ga wannan ɗabi'a ta ɗore abun yaranmu Fulani.
4: Me zaki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
5: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu muna da student wing Fulsan, Fulani Student Association. Kuma a makaranti muna da Fulani Associations, in ana cultural troupe a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually in suna yin cultural dances ɗin nan. To duka muna ta encouraging ɗinsu, duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. Abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi, wannan ɗin dai kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunaninmu, saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji ba samu hadaka ba.
1: Shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani, sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi, ya yi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncinta a idon duniya.
6: Mu Fulani yanda muke da yawa a ƙasar nan, ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gabanmu. Don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba, za a samu kowane iri, inda gefe ɗaya muke in an yi haka sai a samu damuwa.
1: To sai dai wani abin lura a wannan taro, an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani, kama daga tufafi, kayan ado, kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani, ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe. To jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje. Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an shimo ku.
7: An gaishe da Abdullahi Isa cikin wannan shiri na al'adunmu na gado. Kafin mu karkare, za mu je ga wannan sauti.

0: Bafula ni kawai ne suke yi. Bafula ta ni in zai dauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wani na akwai abu a hannunsa sannan ya zo ya dauke. To duka sai an yi gyara gaba daya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abun sace-sacen shanunsu da aka yi. Wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba daya. Mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala. Amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba. Gwamnati tana so a gyara matsalar nan. Su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu. Wasu suna ganin da aka kalli ba Bafulatani. In dai jininka ba Bafulatani ne, ai kai ba Bafulatani. In an ce yau ba Bafulatani kisan kai yake yi, in kai ba Bafulatani ne kana cikin su. Amma ko kisan kai kake yi ai za ka iya gyara. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara. Ba wai gudu za mu dinga yi ba. Sakon da nake da shi ba al'umma mu san Fulani shi ne. Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne. Abin kunya ne yau a ce ba Fulani an kama shi ya yi sata. Don haka ina kira ga Fulani. Don Allah mu yi kokari. A ko'ina Fulani su a yi kokari. In akwai wanda ya san inda ake wannan abu, a wayar wa Fulani da kai, a wayar mu da musu da kai. Kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba, lalata su kawai suke a banza.
1: Kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakanin su, a cewar shugaban kungiyar mai yarki Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da ya halarci taron. Alhaji Nasir Jalbo, irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta kara hada kan al'ummar ta Fulani.
2: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma kabilu da yawa suke. Akwai Udawa, akwai Wuitawa, akwai Katsinawa, akwai Sullubawa, ba waɗanda babu Allah sai ne, akwai su da yawa. To irin wannan taro yakan kawo haɗin kai, kuma yakan kawo zaman lafiya. Irin jawaban da aka yi a wannan wuri, irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillahi mu a kungiyarmu mu yetti Allah Kautal Hore, aikin mu dama kenan irin wannan aikin. Neman yadda za a yi a haɗa kai da sauran mutane, da sauran kabilu, kuma a haɗa kai da hukuma, kuma a guji ɗaukan doka a hannu. Abin da ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
3: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa, mai girma shugaban kasa, na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko in ce makiyaya a Najeriya tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya?
2: Alhamdulillah, tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani, da kuma abubuwan da ya bayar, da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda, kuma mun amince, kuma mun ji daɗin haka, muna son kuma hakan ya dore.
3: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna, suke ƙauyuka?
2: Zuwa yanzu har da sauran lokaci, har yanzu. Amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a ƙarƙashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya ƙara sa hankali, ya ƙara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura kowace ƙabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani. Ba ma jin daɗin haka.
1: Ɗaya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya, wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir, ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke rinan yara a gida, suna bakin ƙoƙarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
4: Muna yin Fulatanci, ni kamar yanzu ni yara na da sinya Fulatanci, don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayinmu na iyaye muna ƙoƙarin mu ga wannan ɗabi'a ta ɗore abun yaran Fulani.
3: Me zaki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
4: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu muna da student wing Fulsan, Fulani Student Association. Kuma a makaranti muna da Fulani Associations, in ana cultural troop a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually in suna yin cultural dances din nan. To duka muna ta encouraging ɗinsu, duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi. Wannan din dai kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a

0: a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillahi mu a kungiyar mu mu yetti Allah kautal hore aikin mu dama kenan irin wannan aikin. Neman yadda za a yi a hada kai da sauran mutane da sauran kabilu, kuma hada kai da hukuma, kuma a guji daukan doka a hannu. Abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
1: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa, mai girma shugaban kasa, na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko ince makiyaya a Najeriya tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya.
0: Alhamdulillah, tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani, da kuma abubuwan da ya bayar, da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda, kuma mun amince, kuma mun ji dadin haka, muna son kuma hakan ya dore.
1: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna, suke kauyuka,
0: zuwa yanzu har da sauran lokaci, har yanzu, amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a gargashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya kara sa hankali, ya kara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura, kowace kabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani, ba ma jin daɗin haka.
2: Ɗaya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya, wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke renon yara a gida, suna bakin ƙoƙarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
3: Muna yin Fulatanci, ni kamar yanzu ni yara na ji sun yi Fulatanci, don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayinmu na iyaye, muna ƙoƙarin mu ga wannan ɗabi'an ta ɗore abun yaran Fulani.
1: Me zaki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
3: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu, muna da student wing, Fulsan, Fulani Student Association. Kuma a makaranti muna da Fulani Associations, in ana cultural troop a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually in suna yin cultural dances ɗin nan. To duka muna ta encouraging ɗinsu, duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. Abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi, wannan inda kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunaninmu, saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji ba samu hadaka ba.
2: Shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani, sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi, ya yi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncinta a idon duniya.
4: Mu Fulani yanda muke da yawa a ƙasar nan, ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gabanmu. Don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba, za a samu kowane iri, inda gefe ɗaya muke in an yi haka sai a samu damuwa.
2: To sai dai wani abin lura a wannan taro, an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani, kama daga tufafi, kayan ado, kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani, ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka, da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe. To jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an shi muku.
5: An gaishe da Abdullahi Isa cikin wannan shiri na al'adunmu na gado. Kafin mu karkare, za mu je ga wannan sauti.

0: ne ke fuskantar barazana da za a fara gasar lashe kofin duniya sakamakon rauni da yake fama da shi a cinyarsa ta hagu wanda bayanai ke nuna cewa
1: ya riga ya tunda ya daga kofin abinda da man farkin da yake kenan.
0: Amma kin san cewa shi kasancewar Messi a tawagar ta Argentina akwai karin karsashi, sannan kuma dan wasa ne wanda an ce zaki ga kaman kura ne, kin san ita kura ko bata ce komai ba idan ta zauna
1: to za a aiki da cikawa.
0: To hakan ya sanya zamansa a tawagar yake da mahimmanci matuƙa. To amma wannan rauni na wannan rauni yana masa barazana, ai idan kika duba kin ga ita ma tawagar ƙasar Brazil an saka Neymar a ciki wanda ya kwashe tsawon lokaci yana fama da rauni. To amma dai kin ga dan wasan yanzu ya shiga cikin tawagar. To irin waɗannan ƴan wasanni ba abun yaddawa bane, ƴan wasa ne da suke bada gudunmuwa a zam ƴan wasa masu tasowa idan suka gansa a cikin kungiya.
1: Naga Hassan yana daga maka hannu.
0: Na'am, to na gode.
2: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na internet ko dandalinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafawa a Facebook da Instagram hamma da tasharmu ta YouTube. Fadar mai alfarma sarkin musulmi ta nesanta kanta da wani faifan bidiyo da ke nuna masu zanga-zanga a harabar fadar na yin kira a kifar da gwamnatin Bola Tinubu na Najeriya. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa ta Najeriya ta yi gargadi akan yiwuwar samun karuwar haɗarin jiragen kasa sakamakon yawaitar satar kwangirin jirgi. Jami'an tsaron Ghana sun cafke sama da mutane 70 a wani samame da suka kaddamar kan waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka akan iyakar kasar da Burkina Faso. Yau mahajjata a Saudiya ke hawan Arafa, ginshiki mafi ƙarfi a aikin haji kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Hakanan kuma mun wallafa muku bidiyo game da abubuwan da jaruman Kanihud suka faɗa akan margayiya wasila wadda Allah Ubangiji ya yi wa rasuwa. Sai tattaunawa ta musamman da muka yi da fitaccen malamin Islama na Najeriya wanda ya ce zai fara maka masu sauya masa suna a kotu sakamakon sauya masa suna suna danganta shi da ƴan bindiga. Shin kun taɓa kallon yadda kura ke lashe kan mai wasa da ita? To ku ziyarci shafinmu don kallon bidiyon. Haka zalika akwai bayani na musamman da muka kawo muku kan dalilan da ya sa shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sallami Prime Ministansa Ousmane Sonko. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na internet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Radio Fresh International RFI. Ku bibiyi RFI Hausa, ku more.
1: An gaishe da Kabir Yusuf.
3: A jiya Litinin 25 ga watan Mayu aka gudanar da bikin ranar Afirka karo na 63 don tuna ranar da aka kirkiro OAU da ke matsayin kungiya ta farko mai fafutukar yantar da sauran kasashen nahiyar da kuma kare mutuncin al'ummomin su. Shin me za ku ce game da fadi tashin da magabata na wancan lokacin suka yi don kwato Afirka tare da kokari na dora ta akan kyakkyawan tafarki? Wani salo ya kamata shugabanni na wannan zamani su yi amfani da shi don kare muradin nahiyar musamman a matakin ƙasa da ƙasa? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: An gaishe da Hawwa Garba Aliyu, lokaci yayi da zamu je ga wannan shiri.
4: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu zamantakewa da kuma leƙa wasu daga cikin masarautu. A yau shirin na al'adunmu na gado zai yada zango da tarihin Najeriya, inda za mu duba irin hubbasa da al'ummar Fulani ke yi a arewacin kasar don kare al'adunsu na gargajiya tare da hana matasan su shiga miyagun ayyuka da ke bata musu suna. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. To bayan shuhuda shirin ba tare bata lokaci ba, za mu shiga shirin gadan-gadan. Sannan a hankali, al'adun gargajiya na al'ummomi da ke zaune tare da Hausawa suna rikidewa tare da bacewa. Kuma akan haka ne masu ruwa da tsaki na al'ummar Fulani karkashin lemar kungiyar haɓaka al'adun gargajiya ta al'ummar Fulani, wato Fudeko, ta yunkuru don kare al'adun al'ummar tasu daga gurɓacewa ko

0: cewa gabaki daya yayin wani taro da kungiyar ta shirya a garin Gombe dake tarayyar Najeriya wata tu daga cikin al'ummar ta Fulani a yankin arewa maso gabacin Najeriya da suka halarci taron sun nuna damuwa kan wannan matsala wacce ta janyo lalacewar tarbiyya musamman tsakanin matasan Fulani lamarin da suka ce ke sababa shigar su ayyukan fashi da makami da sauran muggan ɗabi'u. Alhaji Sambu Sa'ad Talban Dukku shine shugaban kungiyar ta Fudeko a jihar Gombe ya yi mana bayani game da dalilin shirya wannan taro.
1: Taro ne na Fulani na ɗabbaka fulatanci da kuma gabatar da al'adunsu da haɗin kansu da zaman lafiya. Shine abin da ake
0: ta wace hanya kake gani za a iya shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ke haddaba matasa?
1: Ba bana kawai ake shirya wannan taro, kowane shekara ana tarawa, ana irin wannan taro, kuma Majalisar Dinkin Duniya ita ta bada dama a yi wannan taro a declaration na United Nations na 2007. Wato abin da ya sa shine abubuwa suka lalace kuma baragurbi suka shigo mana, domin dole mu tara mutanenmu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargadi su saurare mu don mu san yadda za mu kai kokensu a wajen gwamnati. Gwamnati ta ma tana da bukata a kansu, su ma gwamnati mu isar da kokensu a wajen su Fulani. Kamar misali, ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da rijista na ɗan ƙasa ba. Kaga duk abun da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba, mu shugabanni, domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba. So saka kuma idan baka yi katin zabe ba, taya za ka taimaki gwamnati? Taya za ka yi a ce baka zabi gwamnatin da take kai ba, ko kuma wacce kake so? Mu kace kuma wani abu ya same ka mu ja gabanka. Wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number, shi ma yana zuwa, shi ma za mu je, to mu muna da haƙƙin zuwa har inda suke mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abunda na bukatun gwamnati.
0: Daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na Faɗa, tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani, amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta.
2: Na yadda akwai matsalar ɗalo wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki, kamar yadda na faɗa ba Fulani kawai ne suke yi ba. Ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wani na akwai abu hannunsa, sannan ya zo ya ɗauke shi, duka sai an yi gyara gaba ɗaya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abun sace-sacen shanunsu da aka yi, to wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala, amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba, gwamnati tana so a gyara matsalar nan, su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu? Wasu suna ganin da aka kalli ba Fulatani, inda jininka ba Fulatani ne, ai kai ba Fulatani. In an ce yau ba Fulatani kisan kai yake yi, in kai ba Fulatani ne kana cikin su, amma ko kisan kai kake yi ai za ka iya gyara. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara, ba wai gudu za mu dinga yi ba. Sakon da nake da shi ba al'umma Fulani shi ne, Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne, abin kunya ne yau a ce ba Fulatani an kama shi ya yi sata. Don haka ina kira ga Fulani, don Allah mu yi kokari a ko'ina Fulani su a yi kokari, in akwai wanda ya san inda ake wannan abu a wayar wa Fulani da kai, a wayar mu da musu da kai. Kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba, lalata su kawai suke a banza.
0: Kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakanin su, a cewar shugaban kungiyar Miyarki Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da ya halarci taron, Alhaji Nasir Jalbo, irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta ƙara haɗa kan al'ummar ta Fulani.
3: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma ƙabilu da yawa,
2: suke akwai udawa akwai wuitawa akwai katsinawa akwai sullubawa ba wadanda babu Allah sai ne akwai su da yawa to irin wannan taro yakan kawo hadin kai kuma yakan kawo zaman lafiya irin jawaban da aka yi a wannan wuri irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane a ringa fadakar da su a nuna musu muhimmancin zaman lafiya to alhamdulillahi mu a kungiyar mu miyetti Allah kautal hore aikin mu dama kenan irin wannan aikin neman yadda za a yi a hada kai da sauran mutane da sauran kabilu kuma hada kai da hukuma kuma a guji daukan doka a hannu abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace kuma za a bi maka kadi insha Allah
3: kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa mai girma shugaban kasa na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko in ce makiyaya a Najeriya tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya
2: alhamdulillah tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani da kuma abubuwan da ya bayar da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana wallahi mun yadda kuma mun amince kuma mun ji dadin haka muna son kuma hakan ya dore
3: amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna suke kauyuka
2: zuwa yanzu har da sauran lokaci har yanzu amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya duk abin da aka yi har yanzu da saura kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a gargashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya kara sa hankali ya kara kulawa da makiyaya kuma in an lura kowace kabila tana da mai kyau tana da mara kyau to amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha aka fi danganta su ga Fulani ba ma jin dadin haka
0: Daya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron Hajiya Aisha Abdulkadir ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke raunar yara a gida suna bakin kokarinsu wajen tusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani kasancewar kowa ya bar gida to gida ya bar shi ga dai bayanin da ta yi mana
4: muna yin Fulatanci ni kamar yanzu ni yara na da sinye Fulatanci don muna yi sosai a gida shi muke amfani da shi to mu a matsayin mu na iyaye muna kokari mu ga wannan dabi'a ta dore abun yaran Fulani
3: me zaki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya
4: a kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu muna da student wing Fulsan Fulani student association kuma a makaranti muna da Fulani associations in ana cultural troop a karshen ko term ko a karshen annually in suna yin cultural dances din nan to duka muna ta encourage din su duk mutum inda yake ba Fulatani ya tabbatar ya nuna kansa kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fitta kansa ba abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi wannan din da kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunanin mu saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji ba samu hadaka ba
0: shi ma dai daya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi yayi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncin ta a idon duniya
5: mu Fulani yanda muke da yawa a kasar nan ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gaban mu don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba za a samu kowane iri inda gefe daya muke in an yi haka sai a samu damuwa
0: to sai dai wani abin lura a wannan taro an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani kama daga tufafi kayan ado kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe to jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an shi muku
6: an gaishe da Abdullahi Isa cikin wannan shiri na al'adunmu na gado kafin mu karkare za mu je ga wannan sauti

0: To bayan shi huda shirin ba tare bata lokaci ba za mu shiga shirin gadangadan. Sannan a hankali al'adun gargajiya na al'umomi da ke zaune tare da Hausawa suna rikidewa tare da bacewa. Kuma akan haka ne masu ruwa da tsaki na al'ummar Fulani karkashin lemar kungiyar haɓaka al'adun gargajiya ta al'ummar Fulani wato Fudeko ta yunkuru don kare al'adun al'ummar tasu. Daga gurɓacewa ko ɓacewa ga baki ɗaya. Yayin wani taro da ƙungiyar ta shirya a garin Gombe da ke tarayyar Najeriya, watattu daga cikin al'ummar ta Fulani a yankin arewa su gabacin Najeriya da suka halarci taron sun nuna damuwa kan wannan matsala wacce ta janyo lalacewar tarbiyya musamman tsakanin matasan Fulani, lamarin da suka ce ke sababa shigar su ayyukan fashi da makami da sauran muggan ɗabi'u. Alhaji Sambu Sa'ad Talban Dukku shine shugaban kungiyar ta Fudeko a jihar Gombe ya yi mana bayani game da dalilin shirya wannan taro.
1: Taro ne na Fulani na ɗabbaka fulatanci da kuma gabatar da al'adunsu da haɗin kansu da zaman lafiya. Shine abin da ake
0: ta wace hanya kake gani za a iya shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ke haddaba matasa?
1: Ba bana kawai ake shirya wannan taro, kowane shekara ana tarawa, ana irin wannan taro, kuma Majalisar Dinkin Duniya ita ta ba da dama a yi wannan taro a declaration na United Nations na 2007. Wato abin da ya sa shine abubuwa suka lalace kuma bara gurbi suka shigo mana, domin dole mu tara mutanenmu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargaɗi su saurare mu don mu san yadda za mu kai kokensu a wajen gwamnati. Gwamnati ita ma tana da bukata a kansu, su ma gwamnati mu isar da kokensu a wajen su Fulani. Kamar misali, ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da rijista na ɗan ƙasa ba. Kaga duk abin da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba, mu shugabanni, domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba. So saka kuma idan ba ka yi katin zabe ba, taya za ka taimaki gwamnati? Taya za ka yi a ce ba ka zabi gwamnatin da take kai ba, ko kuma wacce kake so? Mu ka ce kuma wani abu ya same ka mu ja gaban ka. Wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number, shi ma yana zuwa, shi ma za mu je. To mu muna da hakkin zuwa har inda suke, mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abunda na bukatun gwamnati.
0: Daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na Fada, tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani, amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta.
2: Na yarda akwai matsalar ɗaro wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki. Kamar yadda na faɗa, ba Fulani kawai ne suke yi ba. Ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wane na akwai abu hannunsa, sannan ya zo ya ɗauke. To duka sai an yi gyara gaba ɗaya. Saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abun sace-sacen shanunsu da aka yi. To wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi. To amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya, mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala. Amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara. Matsalar ba za ta gyara ba. Gwamnati tana so a gyara matsalar nan, su waye za su gyara shi? Mu za mu gyara abu. Wasu suna ganin da aka kalli ba Fulatani, inda jininka ba Fulatani ne, ai kai ba Fulatani. In an ce yau ba Fulatani kisan kai yake yi, in kai ba Fulatani ne kana cikinsu. Amma ko kisan kai kake yi, ai za ka iya gyara. Saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani, ai Fulani ne za su zauna su gyara. Ba wai gudu za mu dinga yi ba. Sakon da nake da shi ba al'umma mu san Fulani shi ne. Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba, amma an mu san mu da kunya. To wannan abin da ake gaya mana abin kunya.

0: kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata ƴan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da kasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto.
1: Rayuwata.
2: Domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren ci gaban kasa su ma mata ba a basu a baya ba domin ba da ta su gudunmawar a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurguwar fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya. Hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
3: Da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
2: Kana mun ji daga baki ma'aikacin gwamnati.
1: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba za mu yi ƙoƙari mu nisanta su da shi.
2: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko?
4: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
5: Wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba wanda zai baka, walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
6: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin azu a gani.
2: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
7: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai, na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
2: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya.
8: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
9: Mu a nan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa za ki ga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
8: To na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya kuma sannan yarana ma suna da girma suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da za ka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna. Amma kalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini ta wajen al'ada mace bata shugabanci duk dai irin waɗannan abubuwan.
9: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burukanki da kika cimma?
8: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa wani irin gudunmuwa suke son su bayar saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne
9: a tsakanin aikin ki da kai da maza wani irin kalubale kika fuskanta
8: ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba gaskiya burina shine akalla ko ba komai in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani kuma nayi zarra sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana na
9: a ƙarshe zan ce wani irin shafara zaki mika mana mu mata wanda tun daga farko muna kallanta ku kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin
8: na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi saboda ilimi yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike kina da buri kike son ki zama kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa zaki iya da
10: mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
0: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
12: kin san rayuwar dan adam kamar yadda Allah ya halicci halitta da yin miji sai mace hikimar yin hakan ita ce ita mace tana iya zama kashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta ga idan muka tabo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci ba za a samu nasara ba 100% ba ce an sa mace a ciki saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida in har ta samu goyen bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so a matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman da ma lokaci musamman idan harkar siyasa ta zo sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a bangaren siyasar wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya bayan masu takara farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma
9: so da dama zaki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai
12: gaskiya wannan ba kana bane sam ba kana bane ba duka aka tara aka zama daya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta kai tayi committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina ma ta kai lokacin shashanci
9: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
12: abin da zan iya cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shine yake jinyo irin waɗannan matsaloli
0: tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa ko wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
13: to an gaida Zainab Ibrahim
14: RFI
13: gala
2: labaran a zagaye na biyu. Iran ta zargi Amurka da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tsakanin su bayan da mahukuntan birnin Washington suka bayar da umarnin kai farmaki kan cibiyar harba makamai masu linzami da kuma jiragen ruwan yakin Iran a cikin daren da ya gabata. Mai magana da yawun da sojin Amurka Tim Hawkins ya ce sun kai farmaki ne a matsayin kare kai daga duk wata barazana da za ta iya fitowa daga dakarun Iran, musamman ma bangaren kudancin kasar. To sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da ke ziyara yanzu haka kasar India ya ce duk da wannan farmaki yarjejeniya tsakai ta wutar na nan daram, kazalika tattaunawar da bangarorin biyu ke yi a Qatar za ta ci gaba. Yana mai cewa ga alama ana dab da cin yarjejeniya, amma ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen Iran ta mayar da martani a game da wannan hari da Amurka ta kai a yankin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa, inda ta bayyana shi a matsayin karya yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tsakanin bangarorin biyu, yayin da rundunar sojin Iran din ke cewa ta harbi wani jirgi maras matuki mallakin Amurka lokacin da ya shiga sararin samaniyar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a shirye Washington take ta shiga tsakani a yakin Russia da Ukraine bayan gargadin kaddamar da sabbin harhare da Moscow ta yi akan Kyiv. Russia ta sanar a jiya Litinin cewa za ta kaddamar da munanan harhare kan cibiyoyin makamashi da na tsaron Kyiv tare da bukatar yan kasashen waje su fice daga kasar kwana guda bayan lungudan wata mafi muni da Moscow ta kaddamar kan Ukraine tun bayan faru yakin su. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya nemi gafara ga mabiya addinin Kirista a sassan duniya game da rawar da Father Rome ta taka wajen halatta bautar da mutane da kuma rashin la'antar lamarin na tsawon karnuka. Wannan shine karo na farko da wani Papa Roma ya fito fili ya yarda da cewa wato sun aikata laifuka musamman wajen baiwa sarakunan Turai kariya ta addini don bautar da mutane a wancan lokaci. Babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar sake neman kujerar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa na 2027. A makon da ya gabata ne jam'iyyar PDP tsagen ta Nima Turaki ta ayyana Jonathan a matsayin dan takarar ta ɗaya tilo. Gabanin hukuncin na kotu kan dambarwar ko tsohon shugaban na da damar sake tsayawa takara saboda yayi rantsuwar kama aiki har sau biyu a matsayin shugaban Najeriya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya Farfisa Isa Alfantami ya koma jam'iyyar PDP bayan gaza samun tikitin takarar gwamnan Gombe a jam'iyyar APC. Tuni PDP ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin gwamna na jam'iyyar a Gombe da ya gudana yau Talata. Matakin da ya fito ta bakin shugaban kwamitin zabe na PDP Gregory Yalong. Akalla mutane 2,715 ne ake zargi sun harbu da cutar kwalara a jihar Borno, yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 27 a kananan hukumomi biyar na jihar a kwanaki 24 na farkon watan Mayu da muke ciki. Wannan na kunshe ne cikin alƙaliman da mahukunta suka fitar wanda ya nuna yadda cutar ke ƙara yaduwa cikin sauri yayin da suke fargabar samun ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar. Hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Jamhuriyar Niger ta tabbatar da kama hudar Iblis mai nauyin kilogram 268 a birnin Zindar bayan an yi da kwanta da kasar Ghana domin tsallakawa da ita zuwa Libya. A yau ne ƴan majalisar dokokin Senegal suka zaɓi korarren Prime Minister ƙasar Usman Sonko a matsayin shugaban su jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin ɗan majalisa a zaman da ƴan jam'iyyar da ke adawa da jam'iyyar su ta FASTEF suka ƙauracewa. Ismail Diallo da ya jagoranci jaman majalisar ya ce Sonko ne kaɗai ya tsaya takarar kujerar shugabancin majalisar, sannan ya samu ƙuri'u 132 duk da cewa majalisar na da mambobi 165. To shugaban Senegal ɗin Basir Radio Mai Fayi ya nada wani kwararre a fannin tattalin arziki Ahmad Al-Amina a matsayin sabon Prime Minister kasar kwanaki uku bayan korar Usman Sonko daga shugabancin wato daga kujerar Prime Minister wanda ke adawa da tsarin sake fasalin basuka da yake jawabi bayan nadin nashi. Sabon Prime Minister ya sha alwashin haɓaka masana'antun cikin gida da jinyo masu zuba jari na waje duk da irin matsalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta gargaɗi ga kasashe da ke makwaftaka da Jamhuriyar Congo kan irin girman matsalar da ke tankarar su, inda ta buƙaci su gaggauta ɗaukar matakan kare kansu daga cutar Ebola. Daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kasashe da ke da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ghebreyesus ɗin ke ziyara ƙasar ta tsakiyar Afirka a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tun bayan barkewar cutar da ke yaduwa cikin sauri. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. To yanzu sai shirin mu na nishadi. Mai sauraro assalamu alaikum da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A yau zamu soma shirin ne da labarin maman uku wato jarumar fina-finan yarbanci mai suna Mobinkwe inda a wannan satin ta yi babban kamu bayan wani kamfani ya nada ta jakadiyar kamfanin ɗan uwa da abokai na ta tura mata sakon taya murna da fatan alkhairi. Tsohuwar jarumar Big Brother Niger Queen Mercy Atang mai burodi kenan. Idan ma sauraro za su iya tunawa a bikin African Magic Viewers Choice Award, jarumar ta yi amfani da burodin kamfanin ta kimanin 500 wajen yin riga da ta sa. Ta yi hakan ne domin tallata buredin kamfanin ta. Sai dai bayan taron, jarumar ta ce sakamakon wannan tilin buredi a rigar da ta sanya ciwon baya ya yi mata mummunar kamun kazar koko. A Ghana kuwa kungiyar shirya fina-finan kasar na cikin jimamin mutuwar jarumar shirya fina-finai a kasar Beverly Afgo. Sanarwar mutuwar ta ya fito ne daga mai gidanta Kwado Bash inda ya bayyana margayiyar a matsayin jigon farin ciki da ma rayuwarsa baki daya. Yan uwa da abokan aiki na gida da waje na ta tura sakonnin jaje ga yan uwa da mai gidan margayiyar. Najeriya kuwa wani matashi mai suna Kowu Oloyede dan asalin jihar Ogun mai shekaru 25 ya shiga hannun jami'an tsaron jihar Ogun bayan samunsa da laifin yada fayafayen bidiyon garkuwa da jama'a na ƙarya a shafukan sada zumunta na TikTok. Oloyede yayin amsa tambayoyi daga jami'an 'yan sanda ya ce ya yi hakan ne domin samun mabiya masu yawan gaske kamar na jarumin TikTok wato Fela. Shi dai matashin ya kware ne wajen shirya bidiyoyi na ƙarya da ke nuna 'yan ta'adda na garkuwa da mutane a wannan yankin. To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana. Hawwa Aliyu ke muku fatan alkhairi.
13: To an gaida Hawwa Aliyu.
2: RFI. Yanzu za mu ci ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
14: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila aka ji a cikin labarin mu cewa a jiya Litinin 25 ga watan Mayu aka gudanar da bikin ranar Afirka karo na 63 don tuna ranar da aka kikkiro OAU da ke matsayin kungiya ta farko mai fafutukar 'yantar da sauran kasashen nahiyar da kuma kare mutuncin al'ummominsu. Shin me za ku ce game da faɗi tashin da magabata a wancan lokaci suka yi don kwato Afirka tare da ƙoƙari na ɗora ta a kan kyakkyawan tafarki? Wane salo ya kamata shugabanni na wannan zamani su yi amfani da shi don ƙara kare muradin nahiyar musamman a matakin ƙasa da ƙasa? Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da ra'ayin malami na farko.
15: Sunana Ibrahim Yawankin Hula a garin Maigode a Kimba, jihar Niger. Ɗaya daga cikin 'yan kungiyar masu kira da saurari da Afirka reshen jihar Niger, shugaba Ilai mai shagarkin daura Hassan Albasari Abu Amfalloli dan Sulba Sokoto Fatima Sharifa Aina Hamid. Hakikanin gaskiya mun yi hasarar shugabanni na gari masu son cigaba a kasashen mu na Afirka baki daya. Yanzu kaman kasa ta Najeriya akwai ayyuka guda biyu zuwa guda uku wa'anda aka yi ada, wallahi in yanzu ne samsam ba zai yi ba, kamar aikin dabsa na Kayinji da kuma hanyoyi da aka dauko ginawa da rufani da aka gigina. In yanzu ne wallahi aikin nan ba za su samu ba. Wallahi duk mafi yawanci kasashen mu na Afirka haka halayen su yake. To da fatan Ubangiji Allah ya kwace mu a hannun dukkan wani gurbatacce a kasashen mu na Afirka. Allah ya azurta mana shugabanni na gari. Ibrahim Yawankin Hula a garin Maigode a Kimba, jihar Niger.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International, barkanmu da warhaka. To kafa lafiyar Afirka shekara 63 uku da aka yi bikin ta ajiya Monday kenan shekarar 63. Gaskiya abun a yaba ne kuma da aka ga cewa lafiyar Afirka dai ta tsaya da kafafunta. To a nan ni inda abin da nake gani kwance shawaran da zan bayar a gani na ya kamata a ce su waɗanda suke yanzu saboda waɗanda suka daddage suka ga cewa Afirka ta kafu ta tsaya da kafafunta yawanci duk ba sa nan. To waɗanda suke raye sai su dage su yi kokari fiye da waɗanda suka yi a can baya sannan kuma su kawo dabaru irin na yanzu saboda abin da lokacin da na yanzu ba ɗaya bane. To ya kamata su dage su ga cewa lafiyar Afirka ta kafu da kafafunta ta tsayu kuma tana gudanar da komai duk abin da ɗan ƙasan waje zai yi ko in ce lafiyar Turai 'yan Afirka ma za su iya yi. To ni dai shawara na kenan a tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
17: Salamu alaikum sashen Hausa na Radio France International, mai magana ya kusa abubakar gora gwandu jihar Kebbi. Hakika yau ake bikin ranar Afirka ta duniya, wannan rana ta yi mai muhimmanci ga ainihin al'ummar Afirka. Kasancewar kuma ainihin kungiyar su ta OEU ta cika shekara 63 da kawowa. Shekara 63 ba kwana 63 ba ne, ganin yadda aka ce ƙasar tana da ko kuma nahiyar tana da bambance-bambancen harsuna da al'umma kabilu da sauran dai bambance-bambance. Amma aka kwashe waɗannan shekarun ana ci gaba da zama dunkulewa al'umma ɗaya. Wannan ba ƙaramin alfahari na ba, sai dai akwai wani shakku da muke da shi irin yadda 'yan Afirka ta Kudu ke ci gaba da musguna ma baƙin 'yan Afirka. Wannan musamman bai kamata ba. Da fatan shugabannin nahiyar za su dakile wannan matsalar. Na gode yarki wasu kuta lafiya ya guza a bakar gora daga wata jihar.
18: Assalamu alaikum Radio France, mai magana Isa Sallai masallacin Barelori da ke garin Fatis kuma jihar Yobe tare da Malam Hassan Albasari da ke gabata kasuwa a garin Fatis kuma aure babban mun sara kasuwar Mutiya kawo aiki da Abu Anwar sarkin garin Jalo. To alhamdulillah dangane da mutum da aka yi na kasashen Afirka, to alal haƙiƙa shugabanni da suka gabata a na Afirka wayanda suka ainihin yi kokari wajen sama wa ƙasashenmu ƴanci tun farkon al'amari, alal haƙiƙa sun taka rawar gani sosai wajen ganin cewa wannan yanki namu na Afirka ya samu ƴanci kuma ya kafu da kafansa. Amma yanzu shugabanninmu na yanzu ba su da wani kishin komai in banda kishin kawunansu kawai, su samu menene da su da ainihin wato zuriyarsu za su ci su bari shi ne abin da yake ransu, ba kamar yi wa'incin shugabannin ba. Sau da haka muna kira a gare su su mai da hankali kuma yadda wa'incin suka yi.
19: Sashen Hausa Radio France mai magana baban Fatima Gardeners for Gangan haɗin gwiwa ma'aula ɗan Nijar da abun daura gangan. To dangane da wannan ƙungiya da aka kafa kan more kare abubuwan da shafi Afirka, to gaskiya su wasan ka da farko sun yi tunani kuma sun yi lissafi kuma sun yi aikin da ya dace su wa Afirka. Sai dai mu waɗanda an yanzu gaskiya su kam suna son su ne kawai ba wai kishin Afirka ba ko kuma kare muradin Afirka ba, saboda ka ga abubuwa dama ke faruwa Afirka da ba ta irin wannan ƙungiyar ta magana a kansu ba. Yanzu a duk irin kashe-kashen da aka yi Najeriya, Nijar, Burkina, ina ba ka taɓa jin an taso da suna wannan ƙungiyar ba a yi maganar wannan matsalar ba. Haka muna kira wanda ga jagorancin wannan ƙungiya yanzu su yi tsoron Allah su yi abin da dace ga ƙungiyar. Na gode mai magana baban Fatima Gardeners for Gangan.
14: To bari mu je ga ra'ayi na gaba.
20: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon Faransa. Kai tsaye kuna magana da Isyaku Muhammad San ɗan dindin. To gaskiya ra'ayinmu na yau ra'ayi ne mai ƙarfi mai kuma tunatarwa ga abubuwan da ke faruwa ga shugabanninmu na da da na yanzu. Gaskiya an katsa kai bincike ƙungiyar Afirka a da da yanzu ba ɗaya ba ne, don da OIU ɗin nan suna da haɗin kai. Amma gaskiya an katsa ka duba yanzu ƙasashen Afirka gabaki ɗaya yanzu ba su da haɗin kan da suke da shi da. Da suna da haɗin kan da duk wata ƙasa ta samu matsala a Afirka za ka ga sun haɗa kai sun je an sobin ɗin wannan matsala, an kai ƙarshe wannan matsala. So amma gaskiya yanzu kusan kai watsa yake, ina ma ƙungiyar OIU su ƙara haɗa kansu a yanzu kamar da. Amma an ba haka ba gaskiya ƙasarmu nan ta samu matsala. Ina muna fata alheri gidan rediyon Faransa.
3: Sashen Hausa na Radio France International, assalamu alaikum. Da muna maraba da wannan rana ta ranar Afirka, ya kamata a ce kuma su kansu kasashe ko in ce shugabannin waɗannan kasashe su hada ƙarfi da ƙarfi wajen magance duk wata matsala da za ta shigo musu, ganin yadda wasu ɗaiɗaikun kasashe da ke cikin waɗannan turi za ka ga suna fama da matsalolin tsaro, amma kuma sai ka ga wata ƙasar faruwanta da ɗaya ƙasar, ya kamata a ce su ringa kai wa juna agaji don a tahe tsaye a tsira tare. Mai magana Aminu Kano mai dagar.
21: Sunana Rabiu Ruhu na Bukka, daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Da farko dai dole ne mu yaba ma ainihin tsofaffin shugabannin Afirka waɗanda suka gabata ganin irin gudunmuwar da suka bai wa ƙasashensu, musamman lokacin da suka kafa ainihin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU. Duk da a wancan lokacin nahiyar ba ta da yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki kamar yanzu, sa ga idan wata matsala ta taso cikin ikon Allah sun tinkare ta kuma yi maganinta. Sabanin shugabanninmu na yanzu waɗanda yanzu Afirka tana da yawan al'umma kuma ga ainihin ƙarfin tattalin arziki, amma su shugabannin sun koma neman yadda za su yi su tara abin duniya da san dawama a madafin iko na ko a mutu ko a rai. To muna kira ga ainihin wannan shugabanni na Afirka da su yi koyi da irin halayya irin tunancin shugabanni da suka gabata, su taimaki al'umma su da ainihin ƙasashensu, domin shi mulki dai dole ne ka sauka.
22: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga 'yan ƙungiyar masu hukira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya. Ibrahim Mai Wankin Hula, Isa Hassan Masallacin Bare-bare, Sarkin garin Jihar Lishewu Tafi da tare da Hayadan Adana, muke muku fatan alkhairi. To a hakikanin gaskiya, kamar dai yadda muka ji cewa a jiya ne aka gudanar da ranar Afirka ta duniya, wadda kuma za a ga cewa akwai 'yan mazan jiya wanda suka bauta ƙasashensu da dama, musamman ma asalin 'yan Afirka kenan. To a hakikanin gaskiya waɗanda dai suka riga mai gidan gaskiya a lokacin da suka yi wannan fafutuka ɗin na 'yantar da mu, muna addu'ar Allah ya ji gansu. Waɗanda kuma suke raye, to Allah ya sa su gama da duniya lafiya. A gefe guda kuma waɗannan shugabanni namu na wannan lokaci, wallahi ba lallai a ce suna tafiyar da wannan ƙasashe namu na Afirka domin cigaba ba. Domin za a ga cewa wani shugaban za a ga an zaɓe shi rimi-rimi da zumar cewa zai kai ga mutanen jirin mun tsira, sai kuma ga cewa yana abu ne don kishinsa ko kuma yana tsoron wasu daga cikin Turawa. Amma Allah ka mana ƙarshen wannan tabarbarewar rashin tarbiyya.
14: Madalla, duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro, sai injiniyanmu na wannan rana Hassan Alhassan Sulaija da ya haɗa mana sautin kamar da aka ji, Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin, ke cewa mu huta lafiya.

0: kiliya ta farko a gida da za a iya harba ta ta ƙarƙashin ruwa. Muddin hakan ya yiwu kuwa ƙasar zai shiga jerin ƙasashe marasa yawa da ke amfani da irin wannan lukiliyar bayan samun amincewa daga Amurka.
1: Lallai wannan katafaren aiki ne, muna godiya Hauwa Aliyu. A wani lokaci a baya, 'yan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai sauransu. Sai dai a yanzu wannan lamari ya kau. Ahmad Alhassan ya duba man dalilin da ya sanya wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Yola.
2: Tanadi don abin da ke kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Da Justina Enoch, 'yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Ngurore, ta ce rayuwa ta yau ta fi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
3: Ina so in yi shi, amma yanayin kasuwar ne, yanayin abubuwan da muka shiga ciki ne, shi zai sa wannan abubuwa burin da ka sa kai ba zai yiwu ba. Saboda wannan burin Allah ya sa ya yi sauki, kamar da kwanakin baya fara rawa yana tafiya, muna godewa yanzu ga sha fara rawa yana tasowa. Kaga dole ne ko abin da ka sa gaba ba zai yiwu ba. Wani ne ka ba yaro, wani ne ka ci, wani ne ka biya kuɗin makaranta, haka ba zai haɗu ba. Ko kaje noman ma baka da taki ba zai yi ba, in baka da karfin noma yanzu ba zai yi ba, ba feshi ba komai, da ne muna kaftu da kanmu, yanzu baka saka yi kaftu ba, ba karfi, karfi ya ƙare.
2: Ko da yake ba kawai 'yan kasuwa ne ke fuskantar wannan matsala ba, har da masu aikin hannu. Aliyu Ahmad kafinta ne ya ce,
4: ni ina dan samu dan banda zan dan rufawa iyali na asiri, kaga ba yadda zai ya ce yau na ce zan tara kuɗi mako dai ko kamar in saya fili ko kuma in samu in gina gida haka abunda kamar wuya.
2: Saboda rashin irin wannan tanadi, duk da karatowar sallar layya ya sa Ya'uba Nasir ba shi da dabban yin hadiya duk da kasancewarsa ma'aikacin gwamnati.
5: To a halin da ake ciki yanzu ba zan iya tara kuɗi saboda wasu bugatuna ba. A yanzu haka gashi laiha ya zo, ba ni da kuɗin da zan sayi ragon laiha. A da zan iya ajiye 20,000 so biyu zan iya sayi ragon laiha. Amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara ba zan iya sayi ragon laiha ba. Bare ma ni ma'aikaci, albashi ma ba ishe ni ba, bare in ajiye.
2: Masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwarsu. Dr. Isa Abdullahi masani tattalin arziki ne daga Jami'ar Kashi a jihar Gombe.
6: Akasarin jama'a yanzu su fita ne neman yau, samun yau, cin yau. To saboda haka da wuya su ajiye wani kuɗi. Idan muka ɗauki yanda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye ƙarfin arzikin mutane a Najeriya. Abinda da ake sayen shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000. To saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kama-kama su rayu. Saboda haka ba a ma gama biyan bukatu na yau da kullum ba balle a ajiye kuɗi.
2: Sai dai duk da wannan tungan matsalolin, 'yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunansu kitse a wuta. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
1: Jami'an lafiya na ci gaba da kokarin daƙile yaduwar cutar Ebola da ta sake ɓulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wadda kawo yanzu ta shiga makwabciyar ta Uganda. Zuwa wannan lokaci dai cutar wadda a wannan karo ta

0: to the fatan kun nishadantu. Ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa

0: uwa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafin iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai, kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
1: Rayuwata.
2: Domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren cigaban ƙasa, su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da tasu gudunmawar a harkokin siyasa, duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta. Musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na ƙalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin 'yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
3: Da ya jawo hankali na shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da za mu taka a gwamnatance, sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
2: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
1: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi kokari mu nisanta su da shi.
2: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafin iko?
4: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafin iko suna ƙara ƙarfafawa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
5: A rayuwar nan yadda ake fuskantar ƙalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama ɗan kasuwa ko kuma ka zama ɗan siyasa.
6: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a ɓangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai ofis da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
2: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
7: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
2: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi, macen ma za ta iya gwadawa.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
8: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana. Duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa, indai ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mu na zo na shiga siyasa.
9: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta faɗa cikin siyasa ra kiga tana fuskantar wa'in ƙalubale na gida, wanne kika fuskanta?
8: To na gida gaskiya ban fuskanci ƙalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai, da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yara na ma suna da girma, suma na zauna na tattauna da su, saboda duk abin da za ka yi gara ka fara daga iyalinka tukunna. Amma ƙalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin ƙalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
9: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
8: Burina da na cimma dai aƙalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmawa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmawa ne.
9: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin ƙalubale kika fuskanta?
8: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine aƙalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra sannan kuma za a iya tunada ni ko da gobe ba nana.
10: A ƙarshe zan ce wani irin shafara za ki mika mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
8: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi saboda ilimi yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike ciki na da buri kike son ki zama kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa. Ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
11: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
11: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
11: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba.
14: Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
12: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
15: Kin san rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah ya halitta halitta da yin namiji sai ya mace hikimar yin hakan ita ce ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka tabo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci ba za a samu nasara ba 100% ba ce an sa mace a ciki saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman dama lokaci musamman idan harkar siyasa ta zo kusan nan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a bangaren siyasa wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai mutun da mu nan arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
10: So da dama zaki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
15: Gaskiya wannan ba kana bane samsam ba kana bane ba duka aka tara aka zama daya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committing kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina mata kada lokacin shashanci.
10: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan?
15: Abin da zan iya cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shine yake jinyo ire-iren waɗannan matsaloli.
0: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
16: To an gaida Zainab Ibrahim.
17: RFI.
16: Labaran a zagaye na biyu. Iran ta zargi Amurka da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tsakanin su bayan da mahukuntan birnin Washington suka bayar da umarnin kai farmaki kan cibiyar harba makamai masu linzami da kuma jiragen ruwan yakin Iran a cikin daren da ya gabata. Mai magana da yawun jirgin sojin Amurka Tim Hawkins ya ce sun kai farmaki ne a matsayin kare kai daga duk wata barazana da za ta iya fitowa daga dakarun Iran musamman ma bangaren kudancin kasar. To sai dai sakataren harkokin wajen Amurka mako biyu dake ziyara yanzu haka kasar India yace duk da wannan farmaki jirgin ya tsakai ta wutar na nan daram kazalika tattaunawar bangarorin BKE a Qatar zata ci gaba yana mai cewa ga alama ana tabbacin marjijiniya amma ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen Iran ta mayar da martani a game da wannan hari da Amurka ta kai a yankin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa inda ta bayyana shi a matsayin karyar jirgin zagaita wuta dake tsakanin bangarorin biyu yayin da rundunar sojin Iran din ke cewa ta harbi wani jirgi maras matuki

0: karfe 9 agogon Najeriya ni jar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon Tiyo da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarare akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Iran ta zargi Amurka da karya jidi ne tsagaita wutar dake tsakanin su bayan sabon harin Washington a Tehran. Kotu ta ce tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan na da damar sake tsayawar takara shugabancin Najeriya. Majalisar dokokin Senegal ta zabi Usman Sonko a matsayin shugaban ta kwanaki bayan tsige shi daga mukamin Prime Minister kasar. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Iran ta zargi Amurka da karya yarjejeniyar ne tsagaita wuta dake tsakanin su bayan da mahukuntan birnin Washington suka bayar da umarnin kai farmaki kan cibiyar harba makamai masu linzami da kuma jiragen ruwan yakin Iran a cikin daren da ya gabata. Mai magana da yawun rundunar sojin Amurka Tim Hawkins ya ce sun kai farmaki ne a matsayin kare kai daga duk wata barazana da za ta iya fitowa daga dakarun Iran musamman ma bangaren kudancin kasar. To sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da ke ziyara yanzu haka kasar India ya ce duk da wannan farmaki yarjejeniyar ne tsagaita wutar na nan daram. Kazalika tattaunawar da bangarorin BKE a Qatar za ta ci gaba yana mai cewa ga alama ana tabbacin yarjejeniya. Amma ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen Iran ta mayar da martani a game da wannan hari da Amurka ta kai a yankin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa. Inda ta bayyana shi a matsayin karya yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tsakanin bangarorin biyu yayin da rundunar sojin Iran din ke cewa ta harbi wani jirgi maras matuki mallakin Amurka lokacin da ya shiga sararin samaniyar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a shirye Washington take ta shiga tsakani a yakin Russia da Ukraine bayan gargadin kaddamar da sabbin harhare da Moscow ta yi akan Kyiv. Russia ta sanar a jeli tunin cewa za ta kaddamar da munanan harhare kan cibiyoyin makamashi da na tsaron Kyiv tare da bukatar yan kasashe wanda su fice daga kasar kwana guda bayan lungudan wata mafi muni da Moscow ta kaddamar kan Ukraine tun bayan faru yakin su. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Romulo ya nemi gafara ga mabiya addinin Kirista a sassan duniya game da rawar da Father Rome ta taka wajen halatta bautar da mutane da kuma rashin la'antar lamarin na tsawon karnuka. Wannan shine karo na farko da wani Papa Rome ya fito fili ya yarda da cewa wato sun aikata laifuka musamman wajen baiwa sarakunan Turai kariya ta addini don bautar da mutane a wancan lokaci. Babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar sake neman kujerar shugabancin kasar a zaben mai zuwa na 2027. A makon da ya gabata ne jam'iyyar PDP tsagen ta nima turaki ta ayyana Jonathan a matsayin dan takarar ta ɗaya tilo. Gabanin hukuncin na kotu kan dambarwar ko tsohon shugaban na da damar sake tsayawa takara saboda ya yi rantsuwar kama aiki har sau biyu a matsayin shugaban Najeriya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya Farfisa Isa Alfantami ya koma jam'iyyar PDP bayan gaza samun tikitin takarar gwamnan Gombe a jam'iyyar APC. Tuni PDP ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin gwamna na jam'iyyar a Gombe da ya gudana yau Talata. Matakin da ya fito ta bakin shugaban kwamitin zabe na PDP Gregory Yalong. Akalla mutane 2,715 ne ake zargi sun harbu da cutar kwalara a jihar Borno yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 27 a kananan hukumomi biyar na jihar a kwanaki 24 na farkon watan Mayu da muke ciki. Wannan na kunshe ne cikin alƙaliman da mahukunta suka fitar wanda ya nuna yadda cutar ke ƙara yaduwa cikin sauri yayin da suke fargabar samun ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar. Hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Jamhuriyar Niger ta tabbatar da kama hudar Iblis mai nauyin kilogram 268 a birnin Zindar bayan an yi da kwanta da kasar Ghana domin tsallakawa da ita zuwa Libya. A yau ne 'yan majalisar dokokin Senegal suka zaɓi korarren Prime Minister ƙasar Usman Sonko a matsayin shugabansu jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin ɗan majalisa a zaman da 'yan jam'iyyar da ke adawa da jam'iyyar su ta FASTEF suka ƙauracewa. Ismail Diallo da ya jagoranci jaman majalisar ya ce Sonko ne kaɗai ya tsaya takarar kujerar shugabancin majalisar sannan ya samu ƙuri'u 132 duk da cewa majalisar na da mambobi 165. To shugaban Senegal ɗin Basiru Diop Mayifayi ya nada wani kwarari a fannin tattalin arziki Ahmad Al-Amina a matsayin sabon prime minister kasar kwanaki uku bayan kurar Usman Sonko daga shugabancin wato daga kujerar prime minister wanda ke adawa da tsarin saki fasalin basuka da yake jawabi bayan nadin nashi sabon prime minister ya sha alwashin habaka masana'antun cikin gida da jinyu masu zuba jari na waje duk da irin matsalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi ga kasashe dake makwaftaka da jamhuriyar Congo kan irin girman matsalar dake tankarar su inda ta buƙaci su gaggauta daukar matakan kare kansu daga cutar Ebola Director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kasashe dake da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ghebreyesus din ke ziyara kasar ta tsakiyar Afrika a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tambayan barkewar cutar dake yaduwa cikin sauri Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
2: RFI
0: A wani lokaci a baya, 'yan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai sauransu. Sai dai a yanzu wannan lamari ya kau. Ahmad Alhassan ya duba man dalilin da ya sanya wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Yola.
3: Tanadi dan abin da yake kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Da Justina Enoch, yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Ngurore, ta ce rayuwa ta yau tafi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
4: Ina so yin shi amma yananin kasuwar ne, yananin abubuwan da muka shiga ciki ne. Shi zai sa wannan abubuwa burin da ka sa kai ba zai yiwu ba. Saboda wannan burin Allah ya sa yayi sauki kamar da kwanikin baya fara rawa yana tafiya muna godewa yanzu gashi fara rawa yana tasowa ko kaga dole ne ko abinda ka sa gaba ba zai yiwu ba wani ne ka ba yaro wani ne ka ci wani ne ka biya kudin makaranta kaga ba zai hadu ba ko ka je noman ma baga da taki ba zai yi ba in baga da karfin noma yanzu ba zai yi ba ba feshi ba komai da ne muna kaptu da kanmu yanzu ba kai saka yi kaptu ba ba karfi karfi ya kare
3: ko da yake ba kawai 'yan kasuwa ne ke fuskantar wannan matsala ba har da masu aikin hannu Aliyu Ahmad kafinta ne yace
5: ni ina dan samu dan biyar goma wanda zan dan rufawa iyali na asiri kaga ba yadda zai ya ce yau na ce zan tara kudi mako dai ko kuma in sai fili ko kuma in samu in gina gida haka abunda kamar wuya
3: saboda rashin irin wannan tanadi duk da karatuwar sallalayya yasa Ya'uba Nasir ba shi da dabban yin hadiya duk da kasancewar sa ma'aikacin gwamnati
6: to a halin da ake ciki yanzu ba zan iya tara kudi saboda wasu bugatu na ba a yanzu haka gashi laiha ya zo bani da kudin da zan sayi ragon laiha a da zan iya aje 20,000 so biyu zan iya sayi ragon laiha amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara ba zan iya sayi ragon laiha ba bare ma ni ma'aikaci albashi ma ba ishe ni ba bare in aje
3: masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwarsu Dr. Isa Abdullahi masani tattalin arziki ne daga jami'ar Kashira jihar Gombe
7: akasarin jama'a yanzu su fita ne neman yau samun yau cin yau to saboda haka da wuya su aje wani kuɗi idan muka dauki yanda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye karfin arzikin mutane a Najeriya abunda da ake sayen shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000 to saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kamu su rayu saboda haka ba amma gamu biyan bukatu ne da kullum ba balle a ajiye kuɗi
3: sai dai duk da wannan tungan matsalolin 'yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunan su kitse a wuta Ahmad Alhassan Yola RFI Hausa
0: Gashirin rayuwata
8: rayuwata
9: Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da kasa wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto
8: rayuwa ta
10: domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren ci gaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada tasu a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa dan shida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren Maryam Isa
11: da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa ta mu
10: kana mun ji daga baki ma'aikacin gwamnati
12: a matsayina na ma'aikacin gwamnati a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba wanda muka ga ba za su iya yi ba zamu kokari mu nisanta su da shi
10: mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko
13: kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana dama da su a cikin harkan siyasa
14: ai wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala dole dai sai ka tashi ka nema idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa
15: ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Nigeria kuma tabbas sun yi abin azu a gani
10: a ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa
16: tsakani da Allah akwai alfanu sosai na farko shine an yi improving gender a zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya so da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa
10: masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa
2: RFI
9: to madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan yanzu sai zantawarta da Hajiya Ya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya
17: na dauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa indai ba wai tana aikin gwamnati bane to dole ne ta samu jam'iyya to saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa
18: mu a nan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra kaga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida wanne kika fuskanta
17: to na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasan sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma su ma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da za ka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna amma kalubalen siyasa a mace dole ne kuma na yi takara sau biyu so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace bata shugabanci, duk da irin waɗannan abubuwan.
18: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma.
17: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awar siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmuwa suke son su bayar. Saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne.
18: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
17: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba.

0: garorin BKI a Qatar za ta ci gaba yana mai cewa ga alama ana tabbatacin marjijiniya amma ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen Iran ta mayar da martani a game da wannan hari da Amurka ta kai a yankin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa inda ta bayyana shi a matsayin karya jijini zagaita wuta da ke tsakanin bangarorin biyu yayin da rundunar sojin Iran din ke cewa ta harbi wani jirgi maras matuki mallakin Amurka lokacin da ya shiga sararin samaniyar kasar sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a shirye Washington take ta shiga tsakani a yakin Russia da Ukraine bayan gargadin kaddamar da sabbin harhari da Moscow ta yi akan Kyiv Russia ta sanar a jeli tunin cewa za ta kaddamar da munanan harhari kan cibiyoyin makamashi da na tsaron Kyiv tare da bukatar yan kasashe wanda su fice daga kasar kwana guda bayan lugudan wuta mafi muni da Moscow ta kaddamar kan Ukraine tun bayan faru yakin su shugaban mabiya dariƙar Katolika na duniya Papa Romulo ya nemi gafara ga mabiya addinin Kirista a sassan duniya game da rawar da Father Rome ta taka wajen halatta bautar da mutane da kuma rashin la'antar lamarin na tsawon karnuka wannan shine karo na farko da wani Papa Rome ya fito fili ya yarda da cewa wato sun aikata laifuka musamman wajen baiwa sarakunan turai kariya ta addini don bautar da mutane a wancan lokaci Babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar sake neman kujerar shugabancin kasar a zaben mai zuwa na 2027. A makon da ya gabata ne jam'iyyar PDP tsagen Tanima Turaki ta ayyana Jonathan a matsayin dan takara ta ɗaya tilo gabanin hukuncin na kotu kan dambarwar ko tsohon shugaban na da damar sake tsayawa takara saboda yayi rantsuwar kama aiki har sau biyu a matsayin shugaban Najeriya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya ya farfisa Isa Alfan Tami ya koma jam'iyyar PDP bayan gaza samun tikitin takarar gwamnatin Gombe a jam'iyyar APC tani PDP ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin gwamna na jam'iyyar a Gombe da gudana yau Talata matakin da ya fito ta bakin shugaban kwamitin zabe na PDP Gregory Yalong akalla mutane 2715 ne ake zargin sun harbu da cutar kwalara a jihar Borno yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 27 a kananan hukumomi biyar na jihar a kwanaki 24 na farkon watan Mayu da muke ciki wannan na gunshe ne cikin alƙalaman da mahukunta suka fitar wanda ya nuna yadda cutar ke ƙara yaduwa cikin sauri yayin da suke fargabar samun ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Niger ta tabbatar da kama hudar iblis mai nauyin kilogram 268 a birnin Zindar bayan an yi da kwanta da kasar Ghana domin tsallakawa da ita zuwa Libya Yau ne ƴan majalisar dokokin Senegal suka zabi korarren Prime Ministan kasar Usman Sonko a matsayin shugaban su jim kadan bayan rantsar da shi a matsayin dan majalisa a zaman da ƴan jam'iyyar da ke adawa da jam'iyyar su ta FASTF suka kaurecewa Ismail Diallo da ya jagoranci jaman majalisar ya ce Sonko ne kadai ya tsaya takarar kujerar shugabancin majalisar sannan ya samu ƙuri'u 132 duk da cewa majalisar na da mambobi 165 to shugaban Senegal din ba Radio Mai Fai ya nada wani kwararre a fannin tattalin arziki Ahmad Al-Amin a matsayin sabon Prime Ministan kasar kwanaki uku bayan korar Usman Sonko daga shugabancin wato daga kujerar Prime Ministan wanda ke adawa da tsarin sake fasalin basuka da yake jawabi bayan nadin nashi sabon Prime Ministan ya sha alwashin habaka masana'antun cikin gida da jinyo masu zuba jari na waje duk da irin matsalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta hukumar lafiya ta duniya WHO Tiger ga ga kasashe da ke makwaftaka da jamhuriyar Congo kan irin girman matsalar da ke tankarar su inda ta buƙaci su gaggauta daukar matakan kare kansu daga cutar Ebola Director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kasashe da ke da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ghebreyesus din ke ziyara kasar ta tsakiyar Afrika a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tun bayan barkewar cutar da ke yaduwa cikin sauri Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
1: RFI
0: A wani lokaci a baya, ƴan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun ƴaƴansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai sauransu. Sai dai a yanzu wannan lamari ya kau. Ahmad Al-Hassan ya duba man dalilin da ya sanya wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Yola.
2: tanadi dan abin da ke kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Da Justina Enoch, yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Gurure, ta ce rayuwa ta yau tafi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
3: So yin shi amma yanayin kasuwar ne, yanayin abubuwan da muka shiga ciki ne, shi zai sa wannan abubuwa burin da ka sa kai ba zai yiwu ba. Saboda wannan burin Allah ya sa ya yi sauki, kamar da kwanakin baya fara rawa yana tafiya, muna godewa yanzu gashi fara rawa yana tasowa. Kaga dole ne ko abin da ka sa gaba ba zai yiwu ba. Wani ne ka ba yaro, wani ne ka ci, wani ne ka biya kudin makaranta, haka ba zai haɗu ba. Ko kaje noman ma baga da taki ba zai yi ba, in baga da karfin noma yanzu ba zai yi ba, ba feshi ba komai, da ne muna kaftu da kanmu, yanzu ba kai saka yi kaftu ba, ba karfi, karfi ya kare.
2: Ko da yake ba kawai yan kasuwa ne ke fuskantar wannan matsala ba, har da masu aikin hannu. Aliyu Ahmad kafinta ne ya ce,
4: ni ina dan samu dan 5-10 wanda zan dan rufawa iyali na asiri, kaga ba yadda zai ya ce yau na ce zan tara kudi mako dai ko kuma in saya fili ko kuma in samu in gina gida haka abunda kamar wuya.
2: Saboda rashin irin wannan tanadi, duk da karatuwar sallalayya ya sa Ya'uba Nasir ba shi da dabban yin hadiya duk da kasancewar sa ma'aikacin gwamnati.
5: To a halin da ake ciki yanzu ba zan iya tara kudi saboda wasu bugatuna ba. A yanzu haka gashi laiha ya zo, bani da kudin da zan sayi ragon laiha. A da zan iya aje 20,000 sau biyu zan iya sayi ragon laiha, amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara ba zan iya sayar ragon laiha ba. Bare ma ni ma'aikaci, albashi ma ba ishe ni ba, bare in ajiye.
2: Masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwarsu. Dr. Isa Abdullahi masani tattalin arziki ne daga Jami'ar Kashira jihar Gombe.
6: Akasarin jama'a za su fita ne neman yau samun yau cin yau, to saboda haka da wuya su ajiye wani kuɗi. Idan muka ɗauki yadda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye ƙarfin arzikin mutane a Najeriya, abinda da ake sayen shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000. To saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari, sai dai kama-kama su rayu. Saboda haka ba a ma gama biyan bukatu ne da kullum ba balle a ajiye kuɗi.
2: Sai dai duk da wannan tungan matsalolin, yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunansu kitse a wuta. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Gashirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa, ko tafiyar da gwamnati, ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a ƙasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma, saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai, da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, la'akari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai, kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
7: Rayuwata. domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'umuran yau da kullum. A bangaren cigaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da ta su gudunmawar a harkokin siyasa. Duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
9: Da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
7: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
10: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi ƙoƙari mu nisanta su da shi.
7: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafin iko?
11: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafin iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
12: Wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
13: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Nigeria, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
7: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
14: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiri rayuwa mata suna da ƙwarewa, akwai namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin gwiwa.
7: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa.
1: RFI.
8: To madalla an gaishe da Hadiza Sulaiman da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat ba. Tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
15: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko ba 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
16: Mu a nan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra kiga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
15: To na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba, abinda yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yara na ma suna da girma, suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da za ka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna. Amma kalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
16: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
15: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmuwa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne.
16: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
15: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana nan.
16: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta, kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
15: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
8: Mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma.
18: ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
8: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
15: kin san rayuwar dan adam kamar yadda Allah ya halitta halitta da yin namiji sai ya mace hikimarin hakan ita ce ita mace tana iya zama kare haƙƙin mata muna taro na musamman dama lokaci lokaci musamman kusan nan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a bangaren siyasa wallahi takara za su tsaya wallahi kuma mu goya bayan masu takara farko dai mutun da mu nan arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma
16: so da dama zaki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai
15: gaskiya wannan ba kana bane samsam ba kana bane ba duka aka tara aka zama daya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa ina mata ga lokacin shashanci
16: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
15: abin da zan iya cewa anan akwai bukatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shine yake jinyo ire-iren waɗannan matsaloli
8: tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa ko wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: To an gaida Zainab Ibrahim. To yanzu sai shirin mu na nishadi.
21: Senta. Mai sauraro assalamu alaikum da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A yau za mu soma shirin ne da labarin maman uku wato jarumar fina-finan yarbanci mai suna Mobimpe inda a wannan satin ta yi babban kamu bayan wani kamfani ya nada ta jakadiyar kamfanin ƴan uwa da abokai na ta tura mata sakon taya murna da fatan alkhairi tsohuwar jarumar Big Brother Niger Queen Mercy Atang mai burodi kenan Idan ma sauraro za su iya tunawa a bikin African Magic Viewers Choice Award, jarumar ta yi amfani da burodin kamfanin ta kimanin 500 wajen yin riga da ta sa. Ta yi hakan ne domin tallata buredin kamfanin ta. Sai dai bayan taron, jarumar ta ce sakamakon wannan tilin buredi a rigar da ta sanya ciwon baya ya yi mata mummunar kamun kazar koko. A Ghana kuwa kungiyar shirya fina-finan kasar na cikin jimamin mutuwar jarumar shirya fina-finai a kasar Beverly Afgo. Sanarwar mutuwar ta ya fito ne daga mai gidanta Kwado Bash inda ya bayyana margayi daga jami'an NSK kamar na jarumin TikTok wato Pela. Shi dai matashin ya kware ne wajen shirya bidiyoyi na ƙarya da ke nuna 'yan ta'adda na garkuwa da mutane a wannan yankin. To madalla kadan daga cikin labarin nishadi kenan da zamu iya kawo muku a wannan rana Hawwa Aliyu ke muku fatan alkhairi
0: RFI yanzu zamu ci ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro
22: yanzu kuma sai ra'ayoyin ku da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook inda zamu fara da Iliya Usaini Usman journalist Pachascom daga jihar Yobe a Najeriya. Yace assalamu alaikum Arafai. Hakika muna jinjinawa ƴan mazanjiya waɗanda suka sadaukar da jin daɗinsu da lokacinsu wajen ganin al'ummar Afirka sun zama masu kwanciyar hankali.

0: ko kuma yin samun gina gida haka abun da kamar wuya
1: saboda rashin irin wannan tanadi duk da karatuwar sallar layya yasa Ya'uba Nasir ba shi da dabban yin hadiya duk da kasancewar sa ma'aikacin gwamnati
2: to a halin da ake ciki yanzu ba zan iya tara kudi saboda wasu bugatu na ba a yanzu haka gashi laiha ya zo ba ni da kudin da zan sayi ragon laiha a da zan iya aje 20,000 so biyu zan iya sayi ragon laiha amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara ba zan iya sayi ragon laiha ba bare ma ni ma'aikaci albashi ma ba ishe ni ba bare in aje
1: masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwar su Dr. Isa Abdullahi masani tattalin arziki ne daga Jami'ar Kashira jihar Gombe
3: akasarin jama'a za su fita ne neman yau samun yau cin yau to saboda haka da wuya su aje wani kuɗi idan muka dauki yanda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye karfin arzikin mutane a Najeriya abunda da ake sayin shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000 to saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kama-kama su rayuwa saboda haka ba amma gamu biyan bukatu ne da kullum ba balle a ajiye kuɗi
1: sai dai duk da wannan tunga matsalolin yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunan su kitse a wuta Ahmad Al-Hassan Yola Arafai Hausa
4: Gashirin rayuwa ta
5: rayuwa ta
6: Mai sauraro Assalamu alaikum Barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto
5: rayuwa ta
7: domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren ci gaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada ta su gudunmawar a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa da shi da mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren Maryam Isa
8: da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu madafun iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu
7: kana mun ji daga baki ma'aikacin gwamnati
9: a matsayina na ma'aikacin gwamnati a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba wanda muka ga ba za su iya yi ba za mu yi kokari mu nisanta su da shi
7: mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko
10: kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su

0: cikin harkan siyasa.
1: A rayuwar nan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashika ne ma, idan baka tashika ne ma ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
2: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
3: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
4: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
3: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa.
5: RFI.
6: To madalla an gaishe da Hadiza Sulaiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
7: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu, kamar yayana, duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa, ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
8: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra ki ga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
7: To na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yara na ma suna da girma, suma na zauna na tattauna da su, saboda duk abin da za ka yi gara ka fara daga iyalinka tukunna. Amma kalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
8: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
7: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmuwa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne.
8: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
7: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana na.
8: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallanta ku, kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
7: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
9: Mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
10: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
9: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
10: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
12: Kin san rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah ya halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci, ba za a samu nasara ba 100% ba ce an sa mace a ciki. Saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu bayan mijinta sai ka tafi karo na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo a bangaren siyasa, walau takara za su tsaya, walau kuma magoya bayan masu takara. Farko dai tun da mu nan arewacin Najeriya ne, dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda